0: salamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng Panginoon ng Rice Cooker. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon. Naka-65 boxes na po ako ng Rice Cooker. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta dahil sa pag-iinom ko ng Rice Cooker na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP, Balitaktakan!
1: Dito mapapakinggan ang mga bagong issues at mga kaganapan.
2: Balitaktakan.
1: Pakikipanayam sa mga importanteng tao sa gobyerno.
2: Balitaktakan.
1: Live reports mula sa ating mga katambay reporters.
2: Usapang may halong kwela.
1: Kasama ang ating mga batikang host, AA Alan Amistoso at ang the legendary Ben Verigiano.
2: Balitaktakan. Dito lang sa 98.3 Magic FM, katambay mo!

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We
3: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Sawa ka na ba sa sabon mo?
9: Ha?
8: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
9: Ganon?
10: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
9: Talaga?
10: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic.

0: pero mitlababo.
1: Nagayad ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho it pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho na panimalay, di riton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy, ano ito?
0: Ay tay, o ati ni nanay, nag-aayad didihit naglilik na tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, ngan iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka ngan diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae ngan may dala liwat pan lalaki.
0: Amo
3: ngayon ito,
0: Nay?
3: Oo, anak!
4: Yan ang panahon, diri na uso ang panimalay o bisan na sosyedad ang tinatawag ang gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte ang Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
6: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nga ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches Haburungan ngan Baybay City.
7: Kami ang mga taga Barangay Kalibihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
8: Taking you higher, we are
9: Cloud 7.
8: At nakatambay kami sa
9: Magic News FM.
8: At tambayan ng mga sikat.
10: Imagine yourself holding your diary underneath the tree at nais mong balikan ang nakaraan.
11: I miss your love since you've been gone.
10: Turn the pages and travel back to what, where, and when those memories happened. Just like the words is scribbled in the pages, those moments were also etched in your heart.
11: Close your eyes, give me your hand, darling.
10: Welcome to Magic Diaries. Balikan natin ang mga kwentong naganap sa nakaraan. Magic Diaries, some magic moments. Ikaw, anong kwento mo? It's now time to flip the pages of your diary. Magic Diaries, some magic moments. Only here on Magic FM. Katambay mo.
12: Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Kid Parade dito lang sa Magic FM katabay mo. Katabay mo. Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
1: Katabay mo.
0: Pampagising. Pampag-good vibes. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Tara na. Handa ka na ba? Tambay na. Magic FM Pilipinas. Katambay mo.

0: lumanglutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We are...
3: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo! Basta nakatambay sa Magic FM!
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Sawa ka na ba sa sabon mo?
9: Ha?
8: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
9: Ganon?
10: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
9: Talaga?
10: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.

0: lababo.
1: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikat to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho yung pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Nga ano ka ba? It mga trabaho na panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy! Ano ito?
0: Ay tay, o ati ni nanay, nag-aayad didihit naglilik ng tubo. Ikaw ito tay ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repair tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo
3: ngayon ito,
0: Nay?
3: Oo, anak!
4: Yan ang panahon, diri na uso pa ni Malay o bisan na sosyedad ang tinatawag ang gender stereotyping. Ini nga pahimatngon in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto, tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems. Quality and service is our first priority.
6: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches Haburungan ngan Bye Bye City.
7: Kami ang mga taga Barangay Kalibihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
8: Taking you higher, we are
9: Cloud 7.
8: At nakatambay kami sa
9: Magic News FM.
8: At tambayan ng mga sikat.
10: Imagine yourself holding your diary underneath the tree at nais mong balikan ang nakaraan.
11: I miss your love since you've been gone.
10: Turn the pages and travel back to what, where, and when those memories happen. Just like the words scribbled in the pages. Those moments were also etched in your heart.
11: Close your eyes, give me your hand.
10: Welcome to Magic Diaries. Balikan natin ang mga kwentong naganap sa nakaraan. Magic Diaries, some magic moments. Ikaw, anong kwento mo? It's now time to flip the pages of your diary. Magic Diaries, some magic moments. Only here on Magic FM. Katambay mo.
12: Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade. Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Katambay mo. Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
1: Katambay mo.
0: Pampagising. Pampag-good vibes. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Tara na. Handa ka na ba? Tambay na. Magic FM Pilipinas. Katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugikaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatitiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

0: That song was brought to you by Red Horse Beer. Kasangka mo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
4: Hello, si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Dan ako po yung may dalawang bukol sa dibdib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinapatika po ako sa rice cook, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng pag-inom ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cook na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
6: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
7: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutanga 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches Haburungan ng Baybay City.

ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

0: Brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
4: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice coke, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng rice coke. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice coke. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice coke na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dingin.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide.
5: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina, o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabarata. Kay hatanan nga produkto, tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems. Quality and service is our first priority.
0: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutanga 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nga ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches Haburungan ngan Baybay City.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.

0: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
1: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Sawa ka na ba sa sabon mo?
6: Ha?
5: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
6: Ganon?
7: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
6: Talaga?
7: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.

0: Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: This is the mix of

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
1: Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga katambay. Sa panibagong linggo ng Mayo taong 2026. Ako ang inyong abang lingkod, katambay Glenn Bikibel, kasama ang ating mga tambay reporters upang ihatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo!
0: Magic FM News Today.
1: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. US President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tension sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa saguniang kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO 13 nakadeploy sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac, niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, tatlong sugatan. Dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, mga katambay. Mapapasama sa U.S. National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia bet bumalik sa Pilipinas dahil sa Beanie. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
0: Magic FL International News.
1: Nagpatuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resumed session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th, 9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PAB system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasahang magpapatuloy ang IGWG sa 7th meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na energy support initiative ng Japan para sa Asia. Ang sa gitna naman ng ito'y sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
0: Magic FM News Today.
1: At dumako tayo sa ating namang mga paunang balita ng national.
0: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita National.
1: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ang ating katambay mula Magic FM Tugigaraw, katambay Jeneline Muntilia. Ibalita mo!
0: Magic FM News Today.
2: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto na wano sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na aprobahan ng committee ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
1: Maraming salamat, katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunitang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa guniang kabataan matapos masuspende ang 2 SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahin nito na buwagin ang sangguniang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng dalawang SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Ko, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat nabuwagin. Kadalasan naman nung walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokritong gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon, habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacanang. Tila nila lahat umano ni Rimolia ang SK officials gayong dalawa lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag nasyonal, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatmat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abono. Gayunman, nilinaw ni Kabatmat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang pata sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
0: Magic FM News Today.
1: At sa atin naman mga paunang balitang probinsya.
0: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
1: Natagpo ang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ng isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng yumaong PDL na sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay nito. Lumabas naman sa autopsy na may mga senyales na binugbog at naghihirap ang inmate bago pumanaw. Natagpuan itong nakahandusay sa sahig. Sinabi rin ng forensic examiner na nakita ng defensive wound ang PDL at tila hindi lang siya isang beses na binugbog. Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Central Visayas sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay Bureau 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO, 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC, ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pang balitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkag dagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, Dalawigan at Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa Dalampasigan at Isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, Katambay Mo. Huwag aalis at tambayan iba pa mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
0: Magic FM News Today.

0: Iba pa mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Sa ating mga balitang international.
1: Magic FM International News.
0: Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon. Hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit nananatili na ka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong uminit ang tensyon sa mga kaalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang dalawang naka-uniforming opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
1: Magic FM News Today.
0: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita Nasyonal.
0: Inaasahan ng patuloy na pagpagal ng galaw ng cryptocurrency na merkado sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat ng crypto trader at market analyst na sinabi nito na mapagal ang trading activity sa kasalukuyan. Ito'y dahil sa nananatiling maingat ang mga traders at investors at posibleng bumalik lamang ang sigla ng merkado kapag matapos na ang alitan sa rehiyon. Dagdag pa nito, noong unang bahagi ng Abril ay nagpahayag ang Iranian authorities na tatanggap sila ng bayad gamit ang cryptocurrency mula sa mga barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap

0: nakakahandaan sa pagpapatakbo na isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Artates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at yakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
1: Magic FM News Today.
0: At sa atin namang dagdag na balitang probinsya.
2: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
0: Nasawi isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Tatlo katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang tatlo ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa imbestigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyo ng bala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga sospek at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. Para sa balitang iyan, mga kasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag!
1: Magic FM News Today.
3: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, dalawang lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tingbaw. Ang dalawang sospek, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sa operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit-kumulang 4 na gramo ng shabu na may pinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isa mga sospek ang tatlong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isa pang sospek, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng na-recover. Ang naarestong sospek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, follow ang katambay nyo sa pagbabalita.
0: Daging salamat katambay Arnel Kong ng Magic FM, Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
1: Magic FM, balitang pambalakasan. Magic Sports. Sports News.
0: Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8 Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Maynila, kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elorde at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo mga Marites ng Bayan.
1: Magic FM, balitang showbiz, mga latest chismis, alamin sa Magic FM, balitang showbiz, showbiz.
0: Thalia Beth bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
4: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Bini at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipina fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung iimbatahan na agad namang sinang-ayunan ng Bini. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
0: Maraming salamat, Kamarites Lady Jen. At yan ang kabuang tampok ng aming pagbabalita ngayong araw ng Lunes, Mayo a 4. Dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo o galing tambayan ang aming pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga at replay naman sa tanghali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katambay. At sa ating pagtatapos, narito ang God's Word para sa ating espiritual na pangangailangan.
5: Our God's Word for today, there is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
1: Magic FM News Today.
6: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
7: Si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang buko sa dibdib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinapatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cook. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
8: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
9: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitin imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, iton solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals and accessories, and many more. Name it and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
10: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953
11: 523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede ka po nila ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan, ngan Bye Bye City.
12: Nay, nagano ka din at ilarumit lababo?
13: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
12: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho in pagtubero.
13: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin usa ka lalaki usa ka babayi.
14: Uy! Ano ito?
12: Ay tay, o ati ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
14: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
13: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka ngan diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae ngan may dala liwat pan lalaki.
12: Amo
15: ngayon
12: ito, Nay?
15: Oh, yan ang panahon, diri na uso ang panimalay o bisan na sosyedad at tinatawag a gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water Leyte Metro.
16: Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
17: Katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo. Katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugikaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.

hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo. Katambay mo.

0: Pakinig ang IBC Channel 6 Palo later.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
2: Pahinumdum parahan man marating ang magkrita. Anuman itong hingadayan o opinyon ng programa, inwaray kalabutan itong istasyon.
3: Thursday na! Oras na, han? Birada! Birada!
4: Birada!
3: Mark Muralios!
4: Birada!
3: Birada!

0: Maripano Kolob, Eastern Visayas, sugat Manaton, mga nagkikita online.
1: Nagiging spokesperson na ang mining company, ang NGB, imbis nga buwang ginaaro, sugat ang pagtanggalan, Richard, ngan pagkansilar, han kontrata, han pagmina. Tikang ang bulan ng Pebrero, stranded na ang MV Lilong, ang kontrobersyal nga dako nga Dredger mahuman inipod nga ng mga residente nga makatabok hakalsada ti pagkanto sa Barangay Maya. Mahugot ang pagkontrahan grupo ni Kabya sa Black Sand Mining, hairabong to. Samtang, nagpahayag naman ni MGB Regional Director Glenn Marcelo Noble nga din ko konsiderar hanay may PNC nga baliuan in Gurugoti nga Dredger ang dako. Nga Dredger ang MacArthur tungod na barakala ang mga residente tungod ang kadako hining nga Dredger na gagamiton Han Mining Company. Samtang dayo-day naman nga kamurayawan ng padayon nga pag-uswag ang gilalauman ng mga taga Bungton Artichia Eastern Samar nga sugad man hinunangan ng Southern Leyte. Ining katapos la igdeklarar ang mga otoridad nga nasabi nga mga munisipyo in ada na hila Roman stable internal peace and security condition kon na SIPSE na tabo ang mahinungdanon nga deklarasyon hanag-agi nga simana diin gintambungan ini ang mga opisyalis ang duha nga bungto Philippine Army nga iba pa nga mga ahensya gindumara ini nga magkabulag nga okasyon at tagsa-tagsa nira nga mga bungto e Mayor Imar Joseph Togbo ang hinunangan ang nagpasalamat nga nawara na ang hulga ang mga rebuilding ng PA hairabong to. Tungod ini, makukumbinsir na ang mga negosyante nga magbutangin kapital hairabong to o ini in makakabulig ha ekonomiya. Haluyong abahin ni Artichi Acting Mayor Roland Buebardoni ang nagsiring naman nga magtitikadamo ang turista ng negosyo era lugar. Inintungod kay talwas na insurensiya ang era munisipyo. Ang duha nga alkalde ng Timoos ang nagpapasalamat sa Philippine Army tungod han era panlimbasog nga mawara ang presensya ng impluensya han mga rebelde ha era lugar. Hakatapusan nga notisya lokal kasangkayan nagpagawas naman hinavigational warning ang Coast Guard para mga sarakyan pandagat tungod habalikatan exercises sa Leyte. Ang pahimatngon partikular din pa Lusad, halkanan Philippine Coast Guard Eastern Visayas District agod pasidaanan ang natanang mapalawod na may kadagatan sa Kupan San Pedro Bay. Ang pahimat ngon ng kaparte ang ginbubuhat na military exercises ilarom han balikatan. Sumalakan Commodore Jonathan Marvel, mahitatawo ang maong military exercise sa San Pedro Bay sa Kupan Lake Golf tikang hiton bulan han Mayo Tub-tub Mayo. Kung na tikang hitong pitsa 5 han na Mayo Tub-tub 7 dugang pan Coast Guard na kinahanglan nga maging alerto ngansan doon ang ngatalan nga safety measures base malikayan ang bisan ano nga disgrasya o insidente samtang ginbubuhat ang military exercise.
2: Binagol is a traditional kakanin from Leyte built on patience and texture.
3: Binagol Redemption Arc. This time, we've seen how they made it, we've tasted it.
2: Oras na. Para makita.
3: Kung mapapatawad na.
4: Coconut cream, sugar, salt, and eggs. Slowly cooked until rich and thick. Freshly grated gabi is mixed with glutinous rice flour, margarine, condensed milk, and egg. No shortcuts, just steady mixing until smooth. The mixture is placed into shaped coconut shells, filled at the center with latik, sealed, wrapped in banana leaves, and steamed until set.
3: Ooh, sing na eh. Mm-hmm. Know what? That's pretty good, ma'am. It's not too sweet because medyo makapal yung ginawa nating layer ng gabi. And I think yung mali ko last time, aside from hindi gabi yung ginamit ko, masyadong malaki yung pagkakagayot. Ito kasi ginamit ko yung parang pang zest. If you want to see more ingredients that you haven't seen or food like binagol, please check out our series on Samar Leyte.

para naman ang natong news analysis. Mahumanig palusad ang desisyon may kalabutan ang jurisdiction han International Criminal Court ICC Haperasona ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte na hidibuho. Nga diri lang ay ang local o nahitatabuha Pilipinas itong kalulubog at itong hostisya, itong realidad han politika. Inilugarin ko may eksakto itong karagan. Pero subala kan Attorney Nicholas Kaufman, wari na niya ang desisyon ikahipausa tungod itong political pressures nga naangkon nga inaabat itong ICC hapakayana. Manggod, di por sige paghihapon nera ang pag-file ng pag-avail ang legal remedies sa paghinaot ng maging manilampuson. Duha nga ang gulo kasangkayan ito nakahigot itong desisyon ang question of jurisdiction ni Duterte. Legally, an appeals chamber in waray magklarohan threshold san ugod at itong preliminary investigation nagiging usang a court matter nga sugod itong nagawa sa pagkayana nga pwede la maukad balik ang mga naglabay 1 year, 20 years down the line mahuman bumaya ang usa ka nasod na makasarabutan hailarohan Romish teacher. Tungod hini apektado kasangkayan kaupay itong interpretasyon ang international law nga sugad man relasyon ang nasod nga to global institution. Ha political nga aspito, mas komplikado ini nga sitwasyon. Sumala kan Kaufman, kung ginpabor kan Duterte han ICC ang question of jurisdiction, pwede hunahunaon han international community nga waray man ngayan pulos ang ICC. Labi na yan ang mga panahon nga may ada kontrobersi ang aging kakaatubang ang mga huwis nga sugad man prosecutors, sugad man sige pa ito pag-inoyogon ni US President Donald Trump itong gamit hininga international criminal body. Hininga punto, nagiging simbolo yan na Duterte an international relevance an international criminal court. Kung paspas, madali, umasayon lahiya nga naabsuelto, tinikangan padida han pag-file han petition for interim release. Mahimo ini nga magpasabot nga waray sulod nga kaso ang korte. Ginsiring pa nga waray iba nga dagko nga kaso nga ginbibista samtang bilyonis nga dolyar ang ginagastos para han operasyon han ICC. Nag-aabri inihin mas hiluag nga diskurso. Kung ang korte ba, ginagamit la ang kaso han dati presidente ng Pilipinas base magpakita hin importansya hakalibutan o tinuod nga nagbubuhat para han hustisya. Kung sakto ang teorya ni Kaufman, mahimo ini magresulta hin international nga issue ha human rights. Hakatapusan mga kaganak, nagpapakita ini nga international justice indiri daman, pressure, proof, or ilabi na political proof. Sa bagay diri na siguro ito na mahikakaliro. Iton pamumulitika in usa nga universal truth. Universal nga kamatuoran nga bisan kadiin magsingad to nga kaso. Kaalupiipan itong kalibutan na nagmumulay ini ngan makore malikayan. Para news analysis, ini kamerada Mark Muralios. Standby.

Masangkayang kanta ngayon, binati 98.3 Magic News FM, ha, Tacloban ng sugat man, 94.5 DYRK Radyo Calgara Karigara Leyte, in Berasyon ni Lady Governor Carlos Jericho Ikot Pitilya, han kanta nga araw gabi. Nahikitang gihapon ini ha IBC6 Free Channel, Facebook page ang IBC6 DYMP, Facebook page han Radyo Calgara Karigara Leyte, and Facebook page ni Kabirada Mark Moralios.

0: mo sita mga kabugtuan. Nakapamotos na ba? Diri ka kono Kuya Marte kang patron ang kunwari ka Pinoto na ano ka. Dapat mayada po to.
1: Bueno.
0: Diretso ta na siguro ni kay para baka kita makadamo pagkaya. Thank you very much Alfonso and your orchestra. Thank you. Let's get down to business.

0: dadahin dialogue. Din pangunahan itong Mansion Geosciences sa Bureau NGB. Diniaton dapit dito habong tuhan MacArthur Leyte pertaining to the controversial black sand mining. Mayada na grace accordingly. Basar ito nato na impormasyon dito han er istorya. Ah, by the way, di dahin ng pizza by 10-9 itong bulan Abril. Nakamayada ni nga dialogue. In race, hin mga taga dito, may pag-isumpay ito na liquefaction. And if it is true, in refer pa nga ni nga niya itong ano. Ano pagkamatuod, what can you say, director, about the liquefaction na sinisiring ni Mark Morales? Ito nga baga, again, napopost na ito nila. Labi na din ito, no, boss, mayan ito nito comment na who can rebut on this thing? Nasiring dito ang comment ni Fortunato Serafina, I suppose, and that somebody said, itong director, itong Mines and Geosciences Bureau. So, ang taga dito, MacArthur, igin pakiana niya during the dialogue, istorya daw kami about that liquefaction. Unfortunately, ladies and gentlemen, basar itong impormasyon nga ito nakuha, hindi nag-explain si director pertaining to that harason nga dere man era findings an aton gin sisering. Which is of course may punto naman doon ni director Marcelo Noble, iton MGB Marcelo, baka mo yung first name, Director Noble. Yun, I'm pretty sure of that. First name lang there, because dere man lagi era an aton igin papakita dida nga disaster risk assessment. But kanan local government unit Han MacArthur. Hindi assessment ng MGB dida itong nga mga lugar, kundi kanan local government unit of MacArthur. Pakita natin alrin ang mapa. Iton nga mapa MacArthur Leyte, dito ha igbaw, itong busaga portion is the municipality of Mayorga. Dito itong ilarom itong left side, could be the municipality of Javier also. Nanti pagkadi ha ilarom itong right side, kanan bungto itong Aboyog Leyte. Sugad ito, baga-baga, yun. Itong nga naka-indicate didahin pula. Mga barangays itong Pungun, Maya, at marami pang iba ng mga barangays kasangkayan. Can you imagine? Ito nga kadamoon. Hindi ko baga mababasa bukto kung mga ano yun nga mga barangays. Prone to liquefaction as indicated dida itong nga risk assessment han local government unit han bukto han MacArthur. Ginseringan din ato nito hadto precisely dapat ngani kung totoosin ang local government unit ng MacArthur in Diri Maroroyag han black sand mining, because itong era assessment prone itong didahan itong nga itong kinimensional liquefaction. And that because there is no apparent rehabilitation, so dapat maupos sira or Diri nira iahatag without the clear plan to rehabilitate the rice fields. Nabalikan natin si Director Noble. While it is correct, and we agree to Director Noble, na hindi naman siya makapag-explain kasi hindi naman itong kanan Mines and Geosciences Bureau, but I'd like to remind the Director that it is his office, the agency where he belongs, nag-issue hin permit han mining. And we suppose, kapag ka mag-issue kahin permit, ginagian na ito nimo ang ngatanan ng mga dapat i-considerar. And this report of risk assessment could be one of those documents na ginagian itong office before mag-issue itong permit. But I understand, of course, maintindihan natin kasi di rin man itong dida umagian permit, I mean, ang nag-issue itong permit, regional office, itong Mines and Geosciences Bureau, but the central office, itong MGB, and itong DNR, nag-issue hinin na permit. But having said that, Director, kasi nandyan naman yan, the area is prone of liquefaction and definitely, pinag-aralan nyo yun. And definitely, kung baga, kung ba, honest to goodness, definitely and absolutely, you can give your initial take on that matter.
1: Aww.
0: Itong baga, Director, sasabihin, well, tatanong, Director, what can you say or what can you add to that? Because the area to be mined is prone to liquefaction. Kung ino po din hanbaga, kung nakantuhan leksyon ini, Director. Diretso to na, ibaga, ganun ba? Hindi po pwede pagkaganihan. Yun. Itong baga nga assumption, like for example, hindi mo alam. Yun. Na prone pala yun. Pero doon sa pag-aaral nyo, kapag ka may disaster risk, aba hindi po pwede yun. Nga baga, para bagang ganyan. Well, the office issued the permit. Diri naman, di kita baga maglalaomhin hostile comment against the mining operation. Kasi silang nagbigay ng permit eh, tapos mo kontra ho ni Tonera, baga naman ito yan ang mga tulonggis. As it, baga ano kahininin na malabad nga, baga malamros nga baga kamatuoran pertaining to this matter. Yon. Pero, again, let me reiterate, itong MGB ang naghatag hin permit nga da itong mining company para ipailarom para ito da minahon ng black sand habong to itong MacArthur. And we find it amusing nala for a regional director na hindi alam ang risk assessment ng local government unit.
1: Aww.
0: Kasi ganining bagay, mga kabugtuan, dapat alam yun. Kasi kung hindi nila alam yun, malaki ang problema nila. As if naman, halapan-halaparan in nga Pilipinas, nga baga complicated nga bagay, nga diri mahibabaruan itong... Di naman marami yung mga mining issues natin dito, di ba? So, actually, ha, kamatuoran la, direct na to, nga diri marami director about that liquefaction report, that disaster risk assessment, anil Gio nga, ito nga lugar dida is prone to liquefaction. Marami tira.
1: Aww.
0: With your respect to the Mines and Geosciences Bureau din hiya atong dapit, maram kami ito, nga prone to liquefaction itong dida as per assessment itong local government unit. Pero kung natural, magmamaang-maangan kayo at sabihin nyo hindi nyo alam, of course, wala tayong gagawa. Alam pa man naman kami pagtantaro. Kasi hindi naman kayong gumawa. LGU man ang gumawa. Itong pakialan lang natin ito yan. Kay maaram naman kamo. Dapat maaram na kamo. Nga prone to liquefaction ito. Ano man. It baga maupay hinin. Nga baga balanse.
1: Aww.
0: Yan ang gusto natin itanong, ladies and gentlemen. Duduha, there are two points nga ato baga kinoconsider hindi, allow me baga susulutan ko na takibido di kay para ko baga makita ang kaganak. Duduha itong gindadaran nato ng mga punto kasumpahin din nga bagay mga kaganak. Ay, tulo, diri duha. Environmental concern, yun na nga, prone to liquefaction. Second, prime irrigated rice lands. Third, there is no clear rehabilitation plan. Ito, again, babalikan natin. Kung tutuusin, diri dapat nahatag inin ang DNR MGB hin mining permit in Timanu pa because of these three reasons. There is prone to liquefaction. Second, prime irrigated rice lands. Majority of it. Dida ito. Irrigated, ha? Kabugtong. Kaya nga ni may da-issue nga naguba dito ang kanal. Ginmaso nga ni kono ito dito. Ang, mga tagay may pisa, I don't know kung how true. Pero nasa ring manan ni ba? Well, kanita na mga ginmaso ito dida. Kaya kakaulang ada itong pag-aagian ni Ira Dredger Hadto. Ang baga nag-tra-trial ito dida nga lugar. So, ganun po. And then, there is no clear. Sa at, dito sa atin, mga kaganak, to make it, to make emphasis, balikan lang natin para baga hiton aton mga iton expectation mga, from the program kabugtuan. Kita din ni Haberada. Ginsirin nato itong dida han Pebrero before pa umpagan ni Donald Trump nga hinitanyaho hin missile ang binubutan pinuprokan ni Ali Khamenei. Ginsirin na nato nito. Din ni Haberada, we are pro-mining. Because this modern world will not exist without minerals. It proseso hiton pag-acquire hiton nga minerals. Pinagit mga sugat hiton ngayon kinikita iskrin mga kaganap. Asyad it baga malamros, nga kamatuoran. Habinuga sa ilang istorya. Waray man kita't baga may himo. Kaya di may itong nauhulog na lang basta-basta or di man itong baga na sarunot na lahing it mga minerals. Labi na itong mga tinatawag ang mga rare earth materials. Ginmiminagod talaga itong hira mga kabugtuan. So, kung itong magiging posisyon natin is definitely no to mining, then we'll stop using these equipments. Yan ang kinakapta ng pagkaitim. Cellphone naman. Diba? But that kind of mining, ito na yon. That kind of mining, that black sand mining, medyo harayo itong aton buot hit dida. Because wala pa tayong nababasang magandang rehabilitation plan. Kay kaurog man mga kamugtuan, hining ang mga black sand mining na hitatabo, dito hiton kadagatan baybayon bugto. Yeah, well, for example, take for example na Tolosa. Kay mga itong baga naghitaas, naghilarom na itong labnasan ito niya, di na tungod ang pag-inukabhan. Di ba? Well, waray na kitong maabot, so I cannot speak for that. Now, especially so, nga dida inin in rice fields, mga kaganak, mahitatabo nga black sand mining. So, among ginuungara naton, where is the concrete rehabilitation plan? Minangkat pa baga maghingaran siya kita hinin nga baga bagay mga kabugtuan. But without that, kung puros la istorya, kung puros la patapon, diri ito po pwede kay sharing pa nakanyaw damon nagbuhod na itong baga sugal itong natratang. So, amo man nga nito, dapat, before mag-issue, or dapat, may sa Geosciences Bureau, by the way, ito na impression, hey, UMGB, dito, MacArthur, you are the spokesperson for the mining company. So, but anyway, era ito, impression. But perhaps, pupwede mo na lang matulungan din, MGB, director, yung mining company to illustrate before our kuan in eyes and minds. Unan hun talaga ba ito nira abe? Because it appears to us, ako, in all honesty, mga taga MacArthur, ayaw ko din naman magbigay sa inyo ng false hope. Because yung kalaban yung government, it is the national government who issued the permit. Yun. And of course, gobyerno, it ng mga mining company dida, mga siring pangabang mga powers that be, mahirap yun. Mahirap. Kalabanin yung mga ganyan. Dida ko, busy ito nira pagplinano, kung uunan hun nira at pag-redirect, basta, the ultimate goal, madayon itong era pag-min ito dida. So, ganun po yun. Hagbaga pagkita at the end of the day, mamimina pa talaga kayo dyan. Haakon labaga belief. Pero wag naman ninyong ibigay ng basta-basta. Yung ginagawa nyo ngayon is already, ano kahini, inin mga pitad, sharing pa nga mga lakang para itong iyong interes. And that's good. That's good. For us, di habirada, yung sa atin, itong pakipaghiyon nung didha yon, definitely, and absolutely, sharing pa nga ba? Inin nakadamo na kamo dida baga pag-reach out ha ako nin baga pasalamat inin nga programa. Yon. Makikipag sharing pa nga ban bagasid nga ano atong hadlo makikipag patas-tas kita hinin nga makikiglonod patay ta. That word. Kung baga pa pwede ko pa magamit bogto. Di namin kayo iwan in this battle. Dito sa Berada, yung saganang sa amin, if your issue there in MacArthur, iton nagkaguguba ng mga kanalan irrigation. Ikon ito ni issue nila ang mga waray pagkababay di. Ng mga farm owners. One of our main issue natin dito. Kaya sinasabi natin, we should oppose. Because until now, wala pa silang naipipresent na concrete rehabilitation plan. Nga mo pwede kong baga may drawing hiton aton mga matangan panhuna-huna nga, okay. Pronto liquefaction man nga ni, but okay, these are the safety nets na gagawin. Wala man. Yun ang iniintay natin. So, kung wala hira pagtikang, hinahatag laliwatin nga di na rin chibihin permit nga nakimas. Hingan nyo naman ngayon before magpadayon hira. Abi, hingan nyo. Masiring kong Director Noble. Hindi, ayaw ni Mark Morales magpatuloy kayo kung wala kayong rehabilitation. For example, ang mga nagpakianan liquefaction ba, Director? Diba? Tinanong ka noong 29. Oh, kindly educate us about that liquefaction na sinasabi ni Mr. Morales. Hindi ako nagsabi yon noon. Ang nagsabi na pronto liquefaction, yung Barangay Maya. Nga nitong mga katakip ng mga barangay, nga ada ito din at pagmimina, ang local government unit nga ho mismo, Han MacArthur. Dida han era risk disaster risk assessment. Anto kanina nga akong ginpakita ng may pula. Atong la inuotro. But anyway, thank you very much imo na labagagin mention. But yo, Director! Nasiring mananap na tagasan puli nga hindi kayo pa pwedeng magpatuloy kung wala kayong klarong rehabilitation plan tungkol doon. Yeah, seriously speaking. Kasi, Director, di ba, ganito man,

rice fields. And then, kung ilang percent lang yun ang dadalhin, dahil yun lang ang merong magnetite sand. The rest, dire man itong pwede pag dinadoon nga sa China, kay makakabugat lang itong barko, wala pa itong gamit. So yung magnetite sand lang. Based on my research, parang doon sa kadaming, like for example, in 1 metric tons, only 10% of it, yung magnetite sand. Yun. So, be that as it may, 10% man yan, because malakihan man ito, so, ipakita nyo sa amin kung paano maibabalik ulit yung 10% doon sa mining site. Kasi kung walang maibalik na 10% doon sa mining site, itong rice fields magiging linaw, mahamubo. So, pag-abot itong katuran, mahataas itong tubig. Yun ang mangyayari. Masugad na ito alagidagid na pit. Patunig siya pala itong bugto it bagakuan. Kaya nagkulang naman hiya di dahan landmass. O di ba nga no? Hindi man lahat dadalhin. We agree, of course. Kukunin lang yung magnetite sand, which is according to research, 10% only yung may ano. So, 1 kilo, 10% of 1 kilo, yan lang ang magnetite sand. So, hindi lahat dadalhin ng 1 kilo. Ngayon, kung iko-compute-compute na ito na pangkabugusan, hindi man kita ito baga magtitinag-os ito nida. Pero, it bugos nga ginalaw, 200 million metric tons plus para baga dadoon ito nida. Yun ang kadaming earth material na kailangan ibalik sa lahat kung diin man ito nida. Or else, ang mangyayari, mag-recreate kam didahin mga again, linaw. So ito na yung don, ito na yung catch. Kay mag-recreate man itong hinlinaw, yan na dapat yung presentation ng mining company doon sa mga may-ari ng lupang yan at sa Department of Agrarian Reform at sa Department of Agriculture. Kay remember, this is not only about mining but this is all about food security also. Hinga nagkukulang kita hinbugas lagi. So dapat, ig-istorya na naton nga dun mga farmers, nga kaganak, itimhag na, ay gadbaw baga ko ang paglinaom, may babalik pa iton. Pag abot iton, matatamnan mo pa ito, pwede. Pero kung katuran, malulumos itimhumay. Ganon ang mangyayari. Because mawawala yung 10% sa lupa na yan. Yun ang sinasabi natin dito sa Berada. And until now, we are expecting that the mining company will present an argument patungkol doon. Kasi natural, alam natin yon before kita hinindinhi magtratarhin sugad kahilarom, may ada naton research. Alam natin, hindi dinadala lahat yon. Itonton ang makakabkab, kagin sisegregate man iton, iton magnetite sand, like in dadarang at China, kung din man ito nagbabaligya. It's not like iton mining di diha mahumunhon, nga di pa ito nagiwan, nga kukuha o nira nga landmass, or ano kahinin, tuna, asya ko nito, kakargatot barge. Iba ito. Din he, damo ito't kikitao nga nakapundok pa nida. Kay nida man ito ginsegregate. So ibabalik yon definitely. But remember, mayroon din na lang magnetite sand doon. So, kung ano kadamo ang gindarang ang magnetite sand outside of those rice fields, dapat yun karami ang ibabalik. In order for that rice fields, nga diri maging linaw. Yun ang sinasabi natin, Mayor. Baga pakitulungan na gud, baga buligin na gud at baga ako ni da, Mayor. Yun ang sinasabi. Ah, kung masaring ito ang mining company, Mr. Morales, maghahakot kami hin tuna.

0: tapos ipapaayad nato ninin din hitbaga mix something hitbaga mga organic materials para baga pagbalik naton along with hinin nga baga ginukab ngadto o kinahiyang nga hawtan man matubo hiyan baga mo pa. Ah, okay. Kasi we will of course bantay dat kung sinak baga binati pa. Kay bangin ni mahinugad han amon ginbantayan han live wire han una nga mga panon, I suppose manager Alan Amistoso still recall that. Ano namdam ka pa manager Alan? Anaton ginsubay nga resurfacing somewhere in San Miguel Leyte han una pa nga mga panahon, han una pa nga mga panahon. 'Di ba? Ngalong ginwash out. Kaya amo itong didang hamubol lagi hap diri yashin ginwash out. Wash out ngore nga ni mag-uurahin masulog, mawawash out. But the truth of the matter, kumpira dito ka truck loads ng ka cubic meter han mountain soil, aba, kulang pala. E paano? Bali man ka makuha dito China in earth material para itrampa. Malalaman natin yun. Yun, babantayan namin, definitely. Kaya bang, ilang baga sumirin, babalikan nga ito. Ano, istorya la ito. Baga, kay para diri mag-un-un ituntuna, nga para diri maging linaw, konkat orang, kay madulo na yun niya na ang kalibutan. Kaganak. Madulo na. Gutiay nala, kakakulup nga ni, kita akad, nga uuran, nga biga, nga binahan diri ang iba. Diba? Ay, kay summer season ito. Diba no? Tungod kay, kung na, tungod itong climate change, yun ang sinasabi natin. May nag-ito remedy, if the mining company is willing, yun, if the mining company is willing to spend a lot, hiton, era profit, para hiton pag tapok balik hiton dida, para pagliwan hiton kadamoon, pera katunilada, hiton madadaranirang magnetite sand para ibalik nga hiton rice fields. Or, ito na yun, waray ko kabaga kami mention bugto. Kondisyon nun nira itong mga paraguma nga, isa bagay na mention ko na gadini ka. Di rin na humay itong iratatam nun dida, kundi mag-aalaga na herahin tilapia nganhin Imelda fish. Doon, dito dapat mismo itong agreement. Ano tim gusto? Ito ni rice field. Matanam nin balik or fish pond muna lang ito. Kaya di rin kaganak po pwede pagkaya na masing rehab yun. Definitely, in the absence, in concrete plan, in rehabilitation, and without a money being deposited, para ito, thank you, ito nga dapat. Of course, yan na, i-rehabilitate ito. Pero may namamadayaw nga ulit tao. Di ba rin tao, nangunguyab ka. Nagsubra na ngayon kita in 1 minute. Thank you very much. Ito na yung pagiging usayan. Ako lupa birada teleradyo. To the development, ito on Black Sand Mining, Asia MacArthur. Thank you! Hapanguna, I mean, ikaw po nato na technical side. DYRK, Karigara, Leyte. Hilimi yung ni Al Angelo. Thank you very much, Ronnie Arsene, sa management side. At Akloban, kausa nato, of course, Magic FM. I-engineer Bali Kasinay. Damong salamat, Alan Amistoso, the management side. Nga din naman, estasyon. Kausa nato na technical side, Al Rintao, na bukid transmitter side, Joseph Vergara. Stephen Personnel, hapanguna, ito nato, station manager, Jerry Gilbert Militante. Yan naman niyo, Anchor Man, Kamerada Mark Morales. Damong salamat.
1: Kasangga mo sa Relax Sarap Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.

0: Saan kay? Nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina, o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutanga 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon na ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may dagapon mga branches, Haburungan, ngan Baybay City.
2: Sawa ka na ba sa sabon mo?
3: Ha?
2: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
3: Ganon?
4: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
3: Talaga?
4: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
3: Subukan mo.
5: Nay, nagano ka din at ilarumit lababo?
6: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
5: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho it pagtubero.
6: Him tatay, ato pa iya trabaho. Nga ano ka ba? It mga trabaho na panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
7: Uy! Ano ito?
5: Ay tay, buadi ni nanay, nagayod didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tayo itong mag-aayad.
7: Dear anak, itpag-repair itubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababae man o malalaki.
6: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
5: Amo
8: nga
5: nito,
8: Nay? Oo, anak!
9: Yan ang panahon, diri na uso panimalay o bisa na sosyedad at tinatawag na gender stereotyping. Ini nga pahimatngon in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water Leyte Metro.
10: Tambayan ng bayan, Magic FM, katambay mo!
11: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!
12: Magic FM.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.

If you feel it's just love, try to feel again. Feel magic.

Magic FM. Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Namnamin ang sarap ng musika.
2: You are the one.
1: Magic FM, katambay mo!

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo katambay mo.

0: ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
1: Hello, si Muli pa Batangas. 27 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Dan ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na hindi na iniinom ko yung rice cook, pinapatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na biglang liit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cook. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide. Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan nating hindi na dati nakakalakad.
2: Moda ko.
3: Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Waro lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo sa Rice Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Usa na nga ako nakakarating. Lumililaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yun eh. Na-discovery niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.

0: din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din ang mga control ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman muli sa kanilang lahat. Welcome sa hindi mo naman pala dudun ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang ipil ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa hindi mo naman Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo.

yan sa atin. Ang ating mo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San Mandako po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mo naman paladudunan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman sa amin, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan na po.
1: Magandang tagali po, Kuya Boy.
0: Yes, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Mr. Manurita, yung asawa ni Norma Orita po.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Orita.
0: Armando, okay. Nani, Tatay Armando, taga saan po kayo, Tatay Armando?
1: Ito sa Isulan, Sultan Kudarat.
0: Isulan, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Armando?
1: 76.
0: 76? Galing. Okay po. 76 years old. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Wala pa. Kaya naghanap po kahapon doon sa Denmark. Kaya sabi mo doon sa Denmark. Kaya alam mo yung kausap mo noong isang araw, yung asawa ko si Norma Orita. Yung asawa ko.
0: Apo.
1: Sabi mo dyan doon sa Denmark, kaya pinuntahan ko doon sa anak ko, doon sa Denmark, wala pang stock.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Nagpunta kami doon, wala rin stock.
0: Wala pang stocks, Tatay. Opo, sige po, wait lang po. Sultan Kudarat. Yun po yung ano, yun po yung ano niyo, yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
1: Oo, okay. Opo. Alam mo, Kwan, gumagamit ko ng Kwan ng Barbie at saka yung Kwan, yung rice coffee naman, inaano mo? Alam mo, hindi masyado makatae si Mrs.
0: Oo, tama. Tama po yun. Dapat po, umiinom po nun ng ating rice coffee kasi malaki po yung ano, malaki po yung maitutulong nun, Tatay. Kung ito po ituloy-tuloy po natin iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po noon. Malaki pong tulong yung ating rice coffee kapag yung po ay araw-araw po natin iniinom. Diyan po sa Sultan Kudarat sa Isulan, doon po, Tatay, sa VJ Doctor's Pharmacy, meron po dyan.
1: VJ?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Oo.
0: Saan po kayo pumunta?
1: Sa Denmark. Ay, sabi mo nung sa asawa ko, Denmark man yun. Hindi ko na nakuha yung sabi mo kanina na ano, VJ, ano yun?
0: Apo.
1: VJ Doctor's
0: Pharmacy. VJ Doctor's Pharmacy. Meron din po doon, Tatay, ng ating po namang rice coffee. Pwede po kayong pumunta doon para maitanong po ninyo. Nakainom na po kayo dati o hindi pa talaga? Talagang totally hindi pa po?
1: Hindi pa. Pero yung barbe at saka yung isang kopi na nainom ko.
0: Okay po. Madisiana Pharmacy, tapos John Mark Pharmacy, Sultan Kudarat po yung Tatay. Tapos saan pa yun? Yung isa, sa Isulan, VJ Doctor's Pharmacy, Isulan. Punta po kayo doon para po makabili po kayo ng ating rice coffee sa Isulan, dyan po sa VJ Doctor's Pharmacy.
1: Ilang ba yung isang karton yun? Isang karton ng rice coffee?
0: Apo, ang isang karton po, Tatay, ng ating rice coffee ay may laman po ng 10 sachet ng ating po namang rice coffee. 10 yung sachet po ng Tatay na pwede po ninyong iinumin po sa araw-araw. Dapat po araw-araw po yung pag-iinom po noon, Tatay.
1: Okay. Alam mo yung product ng isa, yun ang ginagamit ko. Okay yun sa akin.
0: Alin po?
1: Yung kinisis naman, kaya sabi mo sa rice coffee, yun ang ginagamit, Mrs.
0: Apo, yun po yung ating produkto, Tatay, yung ating rice coffee. Yung pong sinasabi po ninyo, yung ginagamit po ninyo, hindi ko po yun alam.
1: Yung may balungga at saka magustin?
0: Hindi ko po yun alam, Tatay. Hindi ko po yun alam. Hindi po natin produkto yun. Ang atin po ay rice coffee.
1: Magdumsi.
0: Hindi ko po yun alam, Tatay. Hindi ko po yun alam.
1: Yung parme.
0: Hindi rin po. Hindi rin po yun sa atin. Ang atin po ay rice coffee lang po.
1: Ganun ba? Okay.
0: Po. Kung sakali, Tatay, na nakabili na po kayo ng ating po namang rice coffee, tawagan niyo po ako, tatay, para malaman po natin kung tama po yung nabili po. Nakabili na po ba kayo? Nakakita na kayo?
1: Hindi ko pa, hindi ko pa yung nakita. Kaya nung nagpapako ako, nagpapako ako sa rice coffee, sabi mo doon sa Denmark, inusutusan ko yung anak ko na bibili kay para doon sa nalay niya.
0: Opo, sa Denmark.
1: Wala pang stock. Wala pang stock.
0: Wala pa pong stock. O, pero tatay, doon po sa isa na nabanggit po natin, pwede doon sa VJ Doctor's Pharmacy po, tatay. Okay po, puntahan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. R-I-S-E. Okay po, kasi... R-I-S-E kasi po, hindi po kasi ito bigas, tatay.
1: Alam ko yan.
0: Okay po. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay, Kuya Boy. Salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kagabi, tawag ko sa iyo. Di molestan kagabi.
0: Oo nga.
1: Alam ko sa iyo, tawag ko sa iyo kagabi.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, thank you talaga, Kuya Boy.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, thank you. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan si Tatay Armando ng Isulan Sultan Kudrat, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po sa ating programa. Ang ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag po kayo at huwag po namin, ninyong kaliligtaan. Siyempre, yung ating po namang bagong-bagong sabon na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, dapat nyo na pong masimulan yung paggamit po naman ng ating po namang sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. At syempre, yan po ay may apat na extra, kaya nga po Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Ano po ba yung mga sangkap ng ating sabon? Ano po yung mga nandyan para po naman makatulong po sa ating po namang magandang kutis? Para po magkaroon tayo ng magandang kutis, mga kaibigan. Ano po yung mga sangkap ng sabon na yan? Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay may halong gluta, avocado, papaya at carrot extract po, mga kaibigan. Na kung saan marami pong magagandang dulot po sa ating po namang balat. Ang mga benepisyo po ng bawat isa po, mga kaibigan, ng gluta, ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na mapakinis at mapaputi po naman yung ating po namang balat. Ako, para kang artista nito kapag tuloy-tuloy po yung paggamit po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Binabawasan po nito yung mga dark spots at yung mga pigmentation po at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng balat. So may anti-aging effect po ito sa atin, mga kaibigan, kapag ito po yung ating ginagamit. At syempre, ang kagandahan naman po na may avocado extract yung ating po namang sabon, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay ng malalim na hydration po mga kaibigan. Nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang mga nasirang balat po natin mga kaibigan. Yan po yung nagagawa ng avocado extract. Diyan po sa ating po namang balat kapag meron pong extract ng avocado. Nako na sabi nga po ay nakapagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili ng lambot at kinis ng ating balat. Kapag may papaya extract mga kaibigan, gaya po ng ating sabon, the Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator mga kaibigan at nagtatanggal ng mga dead skin cells po natin. Nililinis po naman yung mga pores. Ano po yung mga pores natin mga kaibigan? Yung pong mga daanan ng pawis po natin ng mga oil dyan sa ating pisngi, sa ating po namang kutis, ano po, sa ating po namang balat. Yan po yung mga pores ang pinagdadaanan po ng pawis po natin. Ha? Nagpapaganda po ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay natin. Yan po yung ginagawa ng papaya extract sa ating po namang balat. Kaya kapag meron pong mga ganitong extract yung inyo po namang ginagamit, naku, napakaganda po ninyo. At yung last po mga kaibigan ay yung carrot. Yung carrot extract naman mga kaibigan ay mayaman po sa vitamin A at beta-carotene na nagpapalusog po sa ating balat. Nagpapataas po ng collagen production para maiwasan po yung wrinkles po natin. Yung mga guhit-guhit po sa inyo po namang pisngi at sa inyo po namang noo. Sa ilalim ng mata na may mga guhit-guhit po dyan mga kaibigan, naiiwasan po yung pagkakaroon po nito. At nagbibigay po ng proteksyon laban sa pinsala mula po naman sa araw. So ang kabuuang benepisyo po ng ating po namang sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, pampaputi at pampantay ng kulay po natin. Ang kombinasyon po ng gluta, papaya at carrot ay epektibong nagpapaputi ng balat at nagtatanggal po ng mga hindi pantay na kulay o yung dark spot. Malalim na paglinis po at exfoliation po mga kaibigan ang papain enzyme na nagtatanggal po ng dumi, ng langis at dead skin cells kaya malinis. At presko po ang pakiramdam ng ating balat. Nagmo-moisturize po mga kaibigan at nagpapalambot ang avocado. At iba pang natural na sangkap ay nagbibigay po ng sapat na hydration. Kaya naman po hindi natutuyo yung ating balat. Pagkatapos pong gamitin, ano po? Anti-aging mga kaibigan. Ang mga antioxidant mula po sa lahat ng sangkap na yan ay tumutulong po na mabawasan po yung mga palatandaan ng pagtanda tulad po ng mga fine lines. At yung mga guhit-guhit po sa ating po namang mukha o wrinkles, ano po? At nakakatulong po sa pagtanggal po ng mga acne at yung mga blemishes. Naglilinis po ito ng mga pores po natin. At may anti-inflammatory properties din po ito na nakakatulong na maiwasan. At alisin yung acne. Pati na rin yung pagpapawala ng mga peklat po nito. Kaya po naman, gamitin po naman araw-araw yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Tandaan po mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Huwag kaliligtaan po ang ating po namang produkto. Gawa po ito sa rice brand kung napaka-effective po naman. Napaka-epektibo po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dahil po naman ito po ay isa pa rin po sa mga produkto ng ating po namang rice brand mga kaibigan. Kung gaano po ka-effective yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa ating po namang kalusugan, ganun din po yung ka-epektibo ng ating po namang bagong-bagong sabon, ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan.

kaya po naman, inaanyayaan ko po kayo mga kaibigan na palitan nyo na yung mga ginagamit nyo pong sabon ngayon. Kung ano man po yan, palitan nyo na po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, available din po sa mga butika na nandyan po sa inyong lugar ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At alam naman po natin yung bisa at galing ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dagdagan mo pa yan ng 10 additional na herbal na sangkap. Yan na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Napakasarap po, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po talaga magkape. Yung gustong-gusto yung kape, kape po nila ay matatapang. Ito na po yun mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po mga kaibigan. Mabibili din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kailangan nyo na rin po talagang matikman yan. At masimulan po yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil sa ito po yung napakasarap din. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na napaka-epektibo po na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Ganon din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tawag lang po sa 0969-226-9623 kung may mga... Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa amin. 0969-226-9623. Pati po yung mga katanungan po ninyo, amin po namang sasagutan yan. Pwede nyo rin pong i-text mga kaibigan. Ano po? Ah? 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado dun.

Zijn we de baan maar eigenlijk niet. Available din po ang edible namang Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Pagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

0: 0946-926-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Pwede nyo rin pong, sabi ko nga, kung halimbawa wala po kayong pang-call, ano po, ha? Pwede po kayo mga kaibigan na mag-text sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo. Ganun lang po kasimple mga kaibigan. I-text nyo po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo mga kaibigan. Pwede po yun. Huwag kayong mahihiya na itanong po sa amin ang mga agam-agam po ninyo sa inyong isipan nang sa gayon po ay hindi tayo mahirapan sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, kasi ang iba sa atin mga kaibigan ay nagkakamali din. May iba pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali pa rin sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, at nakakalungkot dahil nga po ay kumbaga nagkakamali po sila sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, at iba yung nadadala po nila sa kanilang mga bahay-bahay, kaya po nasasayang po yung pera po niya nila. So kailangan po na siguraduhin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling. Meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw. Yun po yung ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: So, di magsano po, dati pong taga Cavite. Saan po, nasa negosyo si Lintang?
3: Si George, sa po ito ng Infanta Quezon.
2: Si Alvin ng
3: Barangay Santa Cruz.
2: So, si Lintang Thompson po. Lahat ng mga kayo at tikmang nyo ang Rice Coffee na sabi. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng Rice Coffee kasi maganda sa pakiramo na.
4: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng Rice Coffee para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
5: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawara, mag-try na coffee na para magpadayo na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan na kuda sa Visayas Country, dito sa try na mo, suwain na ninyo pag inom mag Rice Coffee Mix para sa inyong mga mayong panlawas.
6: Sa lahat pong na nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang Rice Coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang Rice Coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakailan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, RISE. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drug stores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: RISE.
1: RISE. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon?
7: Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusong na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, napagandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala dudunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating pala dudunan.

0: Ito na ang buwan-awan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Pastor Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Emily Sinisrais ng Maasin, Sarangami, Province Boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 55 na po, boy.
0: 55. Wow. Okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo. Nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, parang ngayon, dalawang araw na, hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, boy. Talaga, naubusan dito sa Home Health Pharmacy, dito sa Maasin, boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy? Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, boy. Kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw, hindi ako makabawas, boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog. Parang ma-insomnia ako, boy.
0: Mm-mm. So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo. Pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy. Makapupon ako everyday.
0: Very good po yon. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi po na mailang, boy. Kasi sachet-sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo. Ah, sachet-sachet lang?
1: Oo. Tapos parang pag binabudget ko mo.
0: Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo. So, I see.
1: Klaro, boy. Talagang sa isyo talaga yung okay. Dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice. Sabi ko, hindi yan. Tapos tinignan ko yung karton. Sabi ko sa tendera, tinignan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito, yan, kulay dilaw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po. Tama po yung binibili po natin. Tama po yung tawag dito yung ating po namang nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung ating po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung ating po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga, boy, naalis na ako, boy, umiinom ng rest ko, sinanap-hanap ko na, boy.
0: Tama po yun.
1: Boy, may tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island. Wala kayong doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na yun po yung hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store dyan po sa inyong lugar para po okay.
1: Kasi boy, parang siguro ba pagka makapunta kami ng Samar Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yes. Nang tanong ako sa iyo, to. Kaya ako nang tanong ako sa iyo kung may product na kaya doon sa Samar Island kaya para doon na kami makabili pag makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong ano po yun?
1: Kaya nga boy.
0: Opo.
1: Yung pagpunta ko noon doon, no, January, nakapunta na ako doon. Tapos ang tanong ako sa butika, dinala ko yung sachet boy, yung ano, pinapakita ko sa kanila. Sabi ko, ganito ang rice coffee na hinahanap ko siya. Wala talaga kanibiganan, ma'am. Sabi ng ano, tandera. Wala pa daw sita.
0: Yes po, nanay. So, kailangan po natin kasi talagang ano, simulan yung pong paghahanap din sa mga lugar. Kasi ang alam ko po, talagang halos lahat na po ay pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po, nanay, na halimbawa, dun po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores doon po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin nyo po sa akin, tawagan nyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna, nanay.
1: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawang talaga ako sa'yo, boy.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras na lang yung programa mo? Dito sa amin, sa Maasin, tanghali. Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Opo.
1: Hindi ako nakasimit sa...
0: Ay. Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, Maasin.
0: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Ah, pero may programa tayo diyan. May programa po kami diyan ngayon.
1: Oo, ngayon po nakikinig ako ngayon sa programa mo, ngayon po.
0: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
1: Hindi ako yung kausap mo, boy, iba.
0: Okay po, sige po, nanay. Radyo ng Masa, Maasin.
1: Oo.
0: Okay po. Okay po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan dyan. Dyan po sa Maasin, dyan po sa Radyo ng Masa, nang sa gayon ay maging live tayo. Baka po, baka po mahina yung internet connection nila dyan. Baka kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo nanay at iko-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po, nanay.
1: Ay, boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Pwede ba makainom yung asawa ko, boy? Pwede makainom kasi yung asawa ko, boy, na mild stroke, boy.
0: Ay, mas kailangan niya nga po, nanay, na uminom ng ating rice coffee. Makakatulong po sa kanya. Para makarecover po siya, nanay. Makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya
1: wala
0: lang.
1: Wala na, boy. Wala.
0: Ha?
1: Wala siyang gamot galing sa doktor, boy.
0: Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance na po siya. Dapat niresitahan na po siya ng maintenance.
1: Wala, boy. Kasi hindi man siya high blood, boy. Hindi man mataas yung BP niya. Parang anemic lang siya, boy. Ano lang kasi yan, boy. Overpatis.
0: Sige po, nanay. Painumin nyo na po ng ating rice coffee. Paaraw-arawin nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay.
1: Ayaw niya nga uminom, boy. Ayaw niya uminom dahil gusto lang daw niya uminom ng gatas. Ng
0: milk. Pwede naman po yun, nanay, na umiinom siya ng gatas, iinom din siya ng ating rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan, kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya. Mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro, nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya, nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ay tuloy-tuloy niya ng iniinom.
1: Kaya nga, boy, sinasabihan ko talaga, boy.
0: Opo, pilitin nyo, nanay.
1: Pag makabili na ako, painom siya.
0: Yes.
1: Pag makabili na ako, kung siya umiinom, tapos kung ano ang reaction, tatawag po di ako sa Psycho Boy.
0: Yes po, Nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you po. God bless din.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyo muli.
1: Okay, boy.
0: Lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, Nanay, ha?
1: Boy, sige po. Talaga, tatawag talaga ako makapunta na ako doon. Thank you, boy!
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Thank you. God bless
0: you. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin, katulad po ni Nanay Emily, na kapag may concern po kayo, mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po, para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuturan.

tumawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatudunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: tumawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maigi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina. Dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po namang programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Si Edna Butuan.
0: Edna.
1: Agusan del Norte.
0: Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kaning July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado,
1: yes.
0: Sigurado po kayong 72? Baka niloloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na yun, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako, ha?
0: Ano po yun?
1: High blood. High blood, ayun. Isa pa yung diabetic.
0: Oh,
1: hindi ako mag-diabetic ka, hindi. Nag-ano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: At iba pa. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
1: Marami. Sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nakainom ako isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit.
1: Hindi na umulit.
0: Isang sachet lang. Isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet lang.
1: Nandito sa amin, no?
0: Okay. Oo. Bakit po ninyo, nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapitbahay namin, nag-rise coffee din siya.
0: Uh-huh.
1: High blood siya, diabetes, kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: Palagay na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Nakinig ako.
0: Yes po, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka ng muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Mm-mm. Ganun po, nanay. Nanay, the more, the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higop ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinaka-safe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yung po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So
1: dapat
0: kailangan...
1: Magluto.
0: Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang. Ano ba?
0: O oh, diba, diba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo nung maliit pa po kayo nanay, paano po kayo paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Diba mga nilaga lang? Nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po nanay. Oh, di ba? Isipin po ninyo yung mga panahon na yon, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay, wala pong mga iniidang karamdaman.
1: Ah, di ba? Kasi ang father ko, ang edad niya 90.
0: Oh, di ba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, 'di ba nanay? So ganun po 'yon. Ganun po 'yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po 'yung pag 'yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang
1: ang kinakain ko po ng tinapay 'yung wheat bread.
0: Yun, okay po yun nanay, okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Ang pag-ingin yan, umaga, tanghali, bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po nanay, kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose nanay dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun.
1: Ako bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat pong tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po na. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun nanay. To tandaan po ninyo kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. 10 po yun. 10 piraso. Yes nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Yung pagtimpla niyan, maraming ano, tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo yun. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes. Depende po yun sa inyo. Depende po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay. Lagi ako nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo, nanay, dapat araw-araw yung pagiinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Okay po?
1: Okay.
0: Oh, maraming salamat po, nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit, nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Oh, yun po, mga kaibigan, ang sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayong mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa atin po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag nyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Hello, Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya nung po ng rice coupe. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako yung natutuwa. At pag po ako yung nabukna ako, pag po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Po yung natutumban noon yung lagi. Kahit maya, akin po, tasyasyaga ko po nung pag-inom ng rice coupe. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, mayroon pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
3: Wala na po. Wala na rin ang high blood.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Namnamin ang sarap ng musika. You are the one. Magic FM, kantambay mo.

0: Yang, mga kasanay. Ito na.
1: Yapaw.
0: Para nag-inasal. Allah.
1: Yapaw.
0: Allah.
2: Yang,
0: mga kasanay. Ito na.
1: Yapaw.
0: Para nag-inasal. Allah.
1: Yapaw.
0: Allah.
3: Sa wakas ay nakarating ako dito, isang pribilehiyo ang makita ito. Napakaganda niya, tingnan ang mga
4: para rosas. Sa mga lumaktaw nito, pasen.
5: Kabantay ka? Bisag unsaon ni mo pagpaningkamot, wa gyapon ka nilambo. Pero sa way gani, bayari anam-anam imong utang hantod sa mahuman. Dili ni mo mabantayan, naharuhay na imong kahimtang. Provident tested na. Kabantay ka?
6: Bakit pinag-iinita na ang Vice Presidente? E pinamoy ninanakaw sa gobyernong to. Tinangon sina Zaldico et al. You know, if you look at the flood control corruption, right? Bakit ito ay mas matindi pa yon? Bakit pinag-iinita na ang Vice Presidente? E pinamoy ninanakaw sa gobyernong to. Tinangon sina Zaldico et al. You know, if you look at the flood control corruption, right? Bakit ito ay mas matindi pa yon? Bakit pinag-iinita na ang Vice Presidente?

0: Dati, problema ng gobyerno ng Pilipinas ang mga mahihirap. Ngayon, baliktad na. Ang gobyerno na ang sakit sa ulo ng mga mahihirap. Kasi halos lahat kurap. Dati, problema ng
1: vacation time, I am ready to get away and relax.
2: Malakas ang loob niyong imbestiga ang iba, pero kapag sa sarili niyong hanay, parang biglang tahimik, biglang tahimik. Galing niyo, ang galing niyong umiwas kapag naiipit kayo sa issue. Yung sa flood control projects, tahimik kayo. Isang beses nga lang kayo naghihirap. Malakas ang loob niyong imbestiga ang iba, pero kapag sa sarili niyong hanay, parang biglang tahimik, biglang tahimik. Galing niyo, ang galing niyong umiwas kapag naiipit kayo sa issue. Yung sa flood control projects, tahimik kayo. Isang beses nga lang kayo naghihirap. Malakas ang loob niyong imbestiga ang iba, pero kapag sa sarili niyong hanay, parang biglang tahimik, biglang tahimik. Galing nyo, ang galing nyo.
3: Malakas talaga siyang humigop ng usok. Kung ayaw nyo nangangamoy ulam at umiinit yung mga bahay nyo kapag nagluluto kayo, bili na lang kayo ng ganito. Mura ko lang to nabili dito sa TikTok, guys. Itong nabili ko yung 10 inches lang nila to na grid. Pero yung pinaka-dimension niya, malakas talaga siyang humigop ng usok.
4: Ngayong hapon, mag-utan ko o kangkong.
5: Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang ang isang pina nyo. Sasamahan ko si Attorney Poa. Dahil yung mga ginagawa nyo, hindi na yan tamang sa isip ng lahat ng principles of law na ating pinag-aralan. Iwan ko kung saan kayo nag-aral, baka magkaiba lang tayo ng binasa. Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang.
6: Okay guys, kagagawa lang. 3-5. Ayan, small solar aparato. Lagyan na lang ng solar panel at battery. Pwede to guys sa mga wifi, cellphone charger, ilaw, clip pan, at marami pang iba. So, dalawa to guys, no? Ito yung isa. O, ito yung isa.

0: good, bitches.
1: Bakit kaya si Bongbong Marcos Jr. ay hilig kumuha ng mga tangang vlogger? Sa bagay, tanga din naman yung amo eh. Hindi lang tanga, magnanakaw pa. Ito, may ididibang ta naman tayong loyalistang vlogger. Pero bago ang lahat, mga kapatid, pakishare ang video ito, mag-likes ka at saka mag-comment ka na rin. At ipalo mo na rin lahat ng mga Duterte vloggers na dumadaan sa FYP mo dahil yung suporta nyo sa aming mga Duterte vloggers ay suporta nyo na rin kay Vice President Sara Duterte. Ito, panoorin natin.
2: Alam mo, BP magnanakaw. Ay, BP Sara. Bakit ba allergy na allergy ka sa impeachment? Eh, wala ka naman ninakaw. Diba? Wala ka naman tagong yaman. Wala ka naman dapat iwasan. Diba? Lahat naman ng kayamanan mo, kaya mong ipaliwanag kasi wala ka naman ninakaw. Eh bakit parang allergy na allergy ka sa impeachment? Bakit ayaw mong lumabas yung sign-in mo, yung bank account mo? At ayaw mong tumistigo si Madriaga at etong si Boyen Rimulda sa impeachment? Ano bang kinatatakot mo? May itinatago ka ba? May pinanginilagad ka ba? May iniiwasan ka ba? Eh di ba sabi mo wala kang ninakaw? Sabi mo malinis ka. Bakit mo pinipigilan ang impeachment? Bakit mo pinipigilan na malaman ng taong bayan ang totoong laman ng bank account mo, pati ng sign-in mo, pati yung mga binabayaran mong...
3: Noong si Duterte pa ang presidente, mga adik na pinatay, grabe kadami. Ngayong pumalit na itong si BBM, ang maliwanag ay naging madilim. Dati ang mga adik na sa simenteryo, ngayon sa social media lang pa video-video. Lumalaganap na ngayon ang mga kriminal at ang mga pangag ay naging abnormal. Si Duterte, mahal siya ng mga tao, kahit mga kalaban ay naging kaalyan.
4: Gusto mo mong mudakog buka ang inyong bicycle? Yung ana lang oh, tanawa na. Sunda lang inyo ne. Tanggala lang ng rimatsi, inya tanggala ng isa kang ipon, inya tapos wildingi. Oh, tanawa niya, itaod nagbalik na siya. Oh, di, parti ng dakaw ag buka. So ana lang, gusto mo ka mudakog buka? Gusto mo mong mudakog buka ang inyong bicycle? Yung ana lang oh, tanawa na. Sunda lang inyo ne. Tanggala lang ng rimatsi, inya tanggala ng isa kang ipon, inya tapos wildingi. Oh, tanawa niya, itaod nagbalik na siya. Oh, di, parti ng dakaw ag buka. So ana lang, gusto mo ka mudakog buka? Gusto mo mong mudakog buka ang inyong bicycle? Yung ana lang oh, tanawa na. Sunda lang inyo ne. Tanggala lang ng rimatsi, inya tanggala ng isa kang ipon, inya tapos wildingi. Oh, tanawa niya, itaod nagbalik na siya. Oh, di, parti ng dakaw ag buka. So ana lang, gusto mo ka mudakog buka? Gusto mo mong mudakog buka ang inyong bicycle? Yung ana lang oh, tanawa na. Sunda lang inyo ne. Tanggala lang ng rimatsi, inya tanggala ng isa kang ipon, inya tapos wildingi. Oh, tanawa niya, itaod nagbalik na siya. Oh, di, parti ng dakaw ag buka. So ana lang, gusto mo ka mudakog buka? Gusto mo mong mudakog buka ang inyong bicycle? Yung ana lang oh, tanawa na. Sunda lang inyo ne. Tanggala lang ng rimatsi, inya tanggala ng isa kang ipon, inya tapos.
5: Matatandaan natin na si Jay Sonza, isang dating kilalang mamamahayag at ngayon ay isang vlogger na sumusuporta sa mga Duterte at kritiko ng administrasyon ni BBM, ay nakulong sa kasong cyber libel. At ito ay binigyan ng parusa ng NBI Director na si Matibag ng sanction na no bail o walang piyansa. Pero kahapon lang ay pinayagan ito ng korte na magbayad ng piyansa. Napahiya na naman si Matibag sa kanyang kalapastanganan sa batas. Napanood niyo din ba ang mga videos niya kung paano siya sumagot at magmura sa mga civilian? Ganyan ba dapat ang NBI director? Ako, eh nagtatanong lang naman. Baka ako naman ang next na tawagan. Matatandaan natin na si Jay Sonza, isang dating kilalang mamamahayag at ngayon ay isang vlogger na sumusuporta sa mga Duterte at kritiko ng administrasyon ni BBM, ay nakulong sa kasong cyber law.
6: Because you had to announce to the world, to the Filipino people that leads all over the world, that you are investigating me. Why is that? Dahil hindi nyo kaya na magkaroon ng isang Iloy Bugris na nagsasabi kung ano.
7: Liamas, tinawag niyang mga bugok ang supporters ng mga Duterte na baka gago mo, liamas ka, gago, ulul ka. Ang pangit ay tsura. Mo. ang baho.
0: Lord, na ako'y sulti. Ang tubig, good Lord, nga imong gihimo. Libre man unta na sa una. Pero karon Lord, gipabayad na mi. Unya pod Lord, ang dagat nga imong gihimo. Karon na ay entrance na pod mi bayran. Lord, basin pwede ni mo butangan og presyo ang hangin para patas. Tanan na gyud bayaran. Lord, na ako'y sulti.
8: Two warriors, one stage, no escape now.

0: Ah, grabe ning sakita nga istorya ni Atty. Salvador Panilo. Matod pa, dili ka abogado, ayaw ipakita ang imong pagka-ignorante. Ignorante na gani ka, imo pa yung gilabuan ang imong pagka-ignorante. Ah, grabe naman eh. Kaya kung ako ni Senador Tito Soto, dugay pa'y manguros, buhawa ko di asasinado. Ah, grabe ning sakita nga istorya ni Atty. Salvador Panilo. Matod pa, dili ka abogado, ayaw ipakita ang imong pagka-ignorante. Ignorant? Ah, grabe ning sakita nga istorya.
1: Ayo, tita, may nag-utang?
2: Ay, di sa ko pa-utang, day.
1: Asang ba na niyo, tita?
2: Ngano nangita magkasakumbahan na ko ring?
1: Hatag na ko ng pante. Bili niyo sa balay.
2: Hala, ang bina. Mas may utang niyo ko ring.
1: Kanang biklop doha.
2: Oh, biklop doha. Oh. Libre na lang ning doha ka noodles, ha? Masa mo may utang niyo?
1: Oh, pa-utang lagi ka.
3: Diba, ingon ko, talawa na si Jam maligno. Maayo lang na siya mag-English-English dito sa social media. Pero imunang ko ano, mabarawon ni muna. Talawan kay na. O, tanawa. Giblock na po ko niya sa TikTok. Gichat man ako, Jam na iliki. Sa Facebook, gikopyright ko ano. Diba, ingon ko, talawa na si Jam maligno. Maayo lang na siya mag-English-English dito sa social media. Pero imunang ko ano, mabarawon ni muna. Talawan kay na. O, tanawa. Giblock na po ko niya sa TikTok. Gichat man ako, Jam na iliki. Sa Facebook, gi-copyright ko ano. Diba, ingon ko, talawa na si Jam maligno. Maayo lang.
4: Ayon kay Baklang Niwi, si VP Inzay.
3: Diba, ingon ko, talawa.
4: Ayon kay Baklang Niwi, si VP Inzay Sara daw ang kauna-una hang vice president na ma-impeach. Hindi lang minsan, kundi dalawang beses. Sabog at atong baklang to. Diba binasura ng Supreme Court ang impeachment na na-file nyo noong 2025? Not once, not twice, but four times ba din?
5: Parang tanga.
4: Ayon kay Baklang Niwi, si VP Inzay Sara da.
6: Kamu ba, ayaw mo pag-anad anang ang kasa, ha? Kanayin anang ang kasa, delikado, kinasaya, o delikahanas, nga naman. In kaso maksidental na, ang kanang siyang sumbuhan dia, arin asin mong kamot, arin asin mong tiyan. Daghan kayo nag-viral anang anang ang mga, ay mo pag-anad anang, ano? Oh, rari dili ana. Mas klaro pa ni mong simber, di ba? Oh. Ara kadya kasa, klaro kang simber. Ara kadya, pwede kayo. Kung mag-ana ka, kung saan mo pagtanaw, lisod ra. Delikado pa yun. Oh. Kamu ba, ayaw mo pag-anad anang ang kasa, ha? Kanayin anang ang kasa, delikado, kinasaya, o delikahanas, nga naman. In kaso maksidental na, ang kanang siyang sumbuhan dia, arin asin mong kamot, or arin asin mong tiyan, daghan kayo nag-viral anang ang mga, ay mo pag-ana na, ano? Oh, rari dili ana. Mas klaro pa ni mong simber, di ba? Oh. Ara kadya kasa, klaro kang simber. Ara kadya, pwede kayo. Kung mag-ana ka, kung saan mo pagtanaw, lisod ra. Delikado pa yun. Oh.
7: Dumaan ka sa amin ng walang bate?
8: Ang bastos ng bagong empleyado ngayon, probinsya na kang walang modo.
9: May ranggo sa kumpanya. Turuan ka muna namin.
10: Ang bagong CEO, mangyaring umakyat sa entablado.
7: Dumaan ka sa amin ng walang bate?
8: Ang bastos ng bagong empleyado ngayon, probinsya na kang...

0: tapos magyaya ba ka pa?
1: Tanggapin mo!
0: Maghiwalayin na!
1: Pa! Okay. Kaysa tama na, umalis na tayo!
2: Hindi pa! Magsisisi ka!
1: Alam mo, ikaw lang ang may kalapatan! Nasawa mo ako ngayon!
0: Maghanda ka, papasok yung mga pulis!
1: Sige, ikulong siya! Diyan siya
0: bagay! Sumabi, sumabi, pulis to!
1: Hayaan niyo ako magsalita!
3: Pero ito na yung ano, yung second batch na alis. Ano sila? 21. Dito sa bahay ng Paite. Alis na, papuntang Korea ang mga farmer natin. Pero ito na yung ano, yung second batch na alis.
4: Senator Jaime Marcos, ang utak daw ng ano, katiwilian sa Pilipinas ay si Lisa Marcos Pihado. Alam mo ba kung sino ang ano, nagpakidnap kay dating Pangulong Duterte? Ito si Lisa Marcos ang number one doon. Alam mo bakit? Nagalit yung gagang niya dahil pinalibing ni Pangulong Duterte si Ferdinand Marcos Sr. Yun yun, dahilan. Senator Jaime Marcos, ang utak daw ng ano, katiwilian sa Pilipinas ay si Lisa Marcos Pihado. Alam mo ba kung sino ang ano, nagpakidnap kay dating Pangulong Duterte? Ito si Lisa Marcos ang number one doon. Alam mo bakit? Nagalit yung gagang niya dahil pinalibing ni Pangulong Duterte si Ferdinand Marcos Sr. Yun yun, dahilan. Senator Jaime Marcos, ang utak daw ng ano, katiwilian sa Pilipinas ay si Lisa Marcos Pihado. Alam mo ba kung sino ang ano, nagpakidnap kay dating Pangulong Duterte? Ito si Lisa Marcos ang number one doon. Alam mo bakit? Nagalit yung gagang niya dahil pinalibing ni Pangulong Duterte si Ferdinand Marcos Sr. Yun yun, dahilan. Senator...
5: O eto mga idol, ang bagong pangarap ng budget insertion queen na si Risa Hontiveros. Basahin natin. Inuulit ko, I will consider to run a president. I will put Philippines bigger than China and other country. Palalakihin ko ang Pilipinas. Wow, ang galing ng pangarap mo. Makinig ka, Risa Hontiveros. Huwag kang nagngangawa pagdating sa mga Duterte. Pero pagdating sa corruption ngayon ni Marcos Jr. sa kanyang administrasyon sa flood control controversy, ay wala kang ngawa. Bibig mo ay nakasarado. Bunganga mo ay hindi gumangawa pagdating sa korupsyon. Palalakin mo pa ang Pilipinas? Nagpapatawa ka? Gawin mo muna, dapat magpalakas ka sa tao ngayon na lahat ng korupsyon ay... talagang gagawa ka ng paraan na matigil. Paano mo palalakihin ang Pilipinas? Eh, ikaw nga wala kang ginagawa sa corruption ngayon.

0: Direct po sa kanya, ma'am. May resibo po yan lahat, ma'am.
1: Okay. Kasi sa nakikita natin dito, Shari, meron dito 30,000. 10 pesos ito, ha? 15,000. Halos parang linggo-linggo, eh. Para saan daw itong mga pera na ito?
0: Una, ma'am, yung sa una naming investment, ma'am, para daw sa babuyan, sa lupa, ang down payment daw sa lupa, tapos sa agency, tie-up sa agency, kasi magta-tie-up daw kami sa agency, sa mga hayop po, ganun.
1: Bakit may tie-up sa agency? Nakalagay dito parang may recruitment agency si Queenie?
0: Yes, ma'am. Yan po yung sinasabi, ma'am. Nagbigay ako ng 180,000 para daw sa tie-up namin.
1: Tatlong taon ito, ha, Alejandro. Tatlong taon. Kailan ka unang nagduda na ano, hinuhututan ka lang ng pera?
0: Mga 1 year siguro kami, ma'am. Nag-1 year.
1: Paano kayo naghiwalay?
0: Minarningan ko na yan siya, ma'am, na sinabi ko sa nganyanis. Next week, kung wala pa talaga yung sinasabi mo mga sasakyan, kung hindi mo yan dadalhin talaga sa bahay, umalis ka na dyan sa bahay. Umalis naman siya, ma'am, pero bumalik pa. Kala ko yung pag-alis na yun nung una.
1: Okay. Anong bahay ito? Bahay ninyo? Ikaw ang nagbabayad niyan?
0: Yes, ma'am. Bahay ko po, ma'am, na pinatayo sa Tabao po.
1: Magandang hapon sa iyo, Queenie. Ano ba ang nangyari sa pera na pinadala ni Alejandro sa'yo?
2: Wala akong perang kinuha sa kanya, ma'am. Actually, may bahay kami, may negosyo kaming pinapatayo. Kung gusto niya ng kahihiyan, ma'am, bahala siya sa buhay niya. Pero sa korte na lang kami magharap, ma'am. Grabe na yung trauma at stress ko sa kanya. Yung pamilya niya, yung sapilitan nilang pagpapalis sa akin, sinunog ang gamit ko. May bedan siya po ako doon. Tapos sabi niyang pinirahan po siya from the start. Mahiya siya sa sarili niya. Never siyang gumastos tikit niya. Kung ano yung iniiwan niya sa pamilya niya, pera ko yun. Nanggagaling sa bulsa ko yun. Alam nila yon. Tapos yung mga gamit niya, ako pang bumibili niyan. Pauwi niya ng Pilipinas, pampasalubong niya sa mga kaibigan niya, ako ang bumibili niyan. Yung bahay na pinatayo namin, akala niya siya lang gumagastos lahat. Yun lang, ma'am. Kung gusto niya, ma'am, sa korte na lang kami magharap. Ako na lang po, ma'am.
1: So,
2: kasi pagdating ng araw, yung anak namin ang mapapahiya. Hindi siya, hindi kami.
1: Kagawa Gerson de Guzman? Tay, so may apo kayo. Tama ba?
3: Hindi ko po yun alam, madam, eh. Kasi ako po, madam, hindi ko naman sila inikubo kung hindi sila magtatanong sa akin. Kasi ano na sila, nasa ustong edad na nila. Sabi ko, alam na nilang ginagawa nila.
1: Pero may apo kayo?
3: Opo, dun sa unang asawa niya.
1: Ah, okay. Sa unang asawa, hindi ito anak ni Alejandro.
3: Yeah, ang alam ko po, mayroon nata, pero hindi ko naman nakita.
1: Ah, sandali lang. Alejandro, may anak kayo ni Queenie?
0: Yan yung sabi niya sa akin, ma'am, pero hindi ko siya nakitang ng anak, hindi ko siya nakitang nagbuntis. Kita pa ako niya na may anak daw kami.
4: So maliban po, sir, sa mga pinapadala niyo, pinaniwala po kayo na buntis siya at ikaw ang ama?
0: Po, ganun po, ma'am.
4: Yung time po ba, sir, na nagkikita kayo at may nangyari po talaga sa inyo?
0: Yes pa, meron po, ma'am.
4: Sakto naman, sir.
1: Queenie, sino ang ama nung batang nandyan sa'yo?
2: Ma'am, kaming dalawang magkasama, ma'am. Ilang taon kami. Ma'am, hindi kami yan video call. Ma'am, every month yan umuwi ng Pilipinas.
1: Umuwi ka nga ba, Alejandro?
0: Yes, ma'am, pero hindi po every month, ma'am. Yung last year, yung bago kami, medyo madalas, pero iskwana, wala na po, hindi na po.
1: Queenie, handa ka ba na magpa-DNA test kung sakasakali dun sa bata?
2: Ma'am, kahit ito, inamon ko na yan siya, ma'am. Inamon ko na yan siya. Ako na mismo ang humamon sa kanya before. Ano na lang, ma'am? Privacy na lang po sa amin. Kasi marami na po kasing nadadamay na hindi naman dapat madamay. Tapos yung ate niya, ma'am, alam ko naman po yung punot dulo ng galit niyan.
5: Lagi na lang ako ang inaano mo, Queenie. Wala akong kinalaman sa problema niyo ni Alejandro. Nakikiusap lang yung kapatid ko sa akin na tulungan ko siya. Dahil hindi na niya kaya ang ginagawa mo sa kanya. Huwag mo akong ididiin, Queenie. Yung problema ko dito. Huwag mo isasali.
1: Alejandro, anong gusto mo mangyari ngayon?
0: Yan lang po, ma'am. Ibalik na yung pera ko, ma'am, kasi alam.
1: Eh, paano yung anak niyo?
0: Prove niya, ma'am, na anak ko talaga. May anak kami.
5: At saka buntis daw po yan siya ngayon, ma'am.
1: Buntis ka ngayon?
5: Pero may lalaki po yung dinadala doon. May lalaki po yung dinadala doon sa bahay.
1: Buntis ka daw ngayon, Queenie?
2: Wow! Yan, ma'am, to be clear, yan yung sinasabi ng pamilya niya na may lalaki ako. Tanungin mo ang kapatid mo kung anong business ang pinapatayo niya na motorcycle park.
5: Tapos yun gabi, pupunta doon ang lalaki maghahapon.
1: Alejandro, ano masasabi mo?
0: Sinungaling talaga yan si Queen, ma'am. From the start, nagsinungaling na yan kasi sabi niya sa akin, wala daw siyang anak.
5: Single daw siya.
0: Yun pala.
5: Tapos may asawa pa
0: lang. Ng tatay niya kanina, anak daw niya yun. So from the start pa lang, sinungaling na
1: Queenie at saka Alejandro, first things first. Siguro, ayan, kasi may bata na naman involved.

0: Number one, handa ba kayo, pumapayag ba kayo na magpa-DNA test?
1: Sabi ko, ma'am, willing ako dyan kahit yung inaano niya ngayon. Pero okay, ma'am, sisiguraduhin ko pag napatunayan ko, may pakalalagyan din siya. Grabe na yung ginawa niya sa amin, ma'am.
0: Yes, sobra na.
1: Yung pamilya niya, yung pang-de-threat nila sa akin, pang-ano nila.
0: Okay.
1: Yan si, mabas si Annalyn, ma'am, pinupost ako niya ng social media noon pa lang yan. Lahat ng conversation, lahat ng post niya meron. Usapan po kasi namin sa barangay, nagsettled po kaming dalawa, nakatawag po siya, ang nanay po niya nakaharap din po. Ngayon po, nang nakapag-settled po kami sa barangay, pinalis po nila ako doon sa bahay kasi lupa daw nila po yon at saka bahay po ng anak nila. Okay. Hindi po ako umalis doon hanggang sa kausapin po niya ako ng personal. Kausapin niya kami ng dalawa lang, pero hindi po niya yun ginawa. Hindi po niya ako kinausap. Hindi po ako umalis doon, mami.
0: Okay, sandali lang. Nasaan yung mga sasakyan?
1: Andito pa sa akin yung iba, ma'am. Pero sabi niya, nung nag-usap kami, bahala ka na dyan kung anong gawin mo. Bahala ka na kung anong gagawin mo dyan. Wala akong pakialam dyan. Kunin mo yung mga binigay mo sa akin. Kunin mo kung anong gusto mong gawin, sabi niya.
0: So sinabi mo ba yun, Alejandro, na bahala na siya?
2: Yung nakalagay doon sa kasulatan, ma'am, sa akin daw yung bahay, sa kanya sasakyan. Pero hindi ko sinabing hindi ko kukunin yung pira. Sinabi ko lang yun, ma'am, kasi para aalis na doon sa bahay. Kasi nga pinagpupukpuk niya yung bahay, ma'am. Sinisira niya kasi sirain daw niya.
1: Hindi yun, hindi ko yun sisirain. Alam mong under renovation yung lababo natin.
0: Kailan ka huling umuwi, Alejandro?
2: Noong December, ma'am, nga, nung pumunta ako sa kanila.
0: Okay, December 2025.
2: Yes, ma'am.
0: Okay, nakita mo yung bata?
2: Yes, ma'am. Kasama ko po doon, ma'am, kasama ng tita niya, pero nung kumunta ako sa kanila, wala nang nagsabi sa kanila kahit isa na, "Uy, Ali, ito yung anak mo." Wala nang nagsabi, ma'am.
1: Hindi yan totoo. Kasi nung umuwi po kami, nagtatalo po kami niyan na dalawa. May pinagtatalunan po kami doon sa kanila. Kasi nga, yung sa pamilya po niya, may problema na po kami noon.
2: Puro ka panisi sa iba. Ayusin mo yung kwan mo.
1: Ayusin mo yung buhay mo. Kinakausap kita. Sabi ko sa'yo, tayo ang harapin mo ako, pero hindi mo ko hinarap. Ang nanay mo yung pinaharap mo sa akin. Ang ate mo, ang kapatid mo, na sinachat ako sa social media, pinupost ako.
2: Sinabi ko na nga sa'yo, bago kita pinaalis sa bahay, dalhin mo yun doon. Kung totoo may ang mga sinasabi mo, dalhin mo yan. Pero kung hindi, umalis ka na sa bahay. O ano ginawa mo?
1: Ilang beses na po ako nagmakaawa sa kanya. Ako po ang nagsabi sa kanya noon na umuwi siya kahit ako ulit ang magbubuk ng ticket niya kasi ako naman po talagang nagbubuk. Nakausapin lang niya ako umuwi siya. Apo. Kasi kung lalaki talaga siya, ma'am, kakausapin niya ako. Kasi hindi naman po kami naglalaro ng bahay-bahayan para makapagpatayo ng ganong kalaking bahay.
3: Sir Alejandro,
1: ilang beses po siyang sinabihan na umuwi siya, mag-usap Apo. Kami.
3: Kailan po kayo uuwi, Sir Alejandro?
2: Hindi ko po alam kung makakauwi ako, ma'am, kasi ilang months na lang din kasi yung natira sa visa
3: Apo,
2: ko dito, ma'am.
3: Bigyan niyo po kami, sir, ng schedule po kung kailan po kayo makakauwi.
0: Iko-coordinate natin.
3: Opo, samahan po namin kayo. Sa Davao po ba kayo, Ma'am Queenie, ngayon?
1: Yes, ma'am. Opo. Inayos po kasi yung mga gamit
3: yes po
1: namin. Eh.
3: Samahan po namin kayo, Sir Alejandro, mismo sa Davao, para po makapag-usap po kayo ng maayos ni Ma'am Queenie.
0: Mm-mm.
3: Sa anak po ninyo, mapa-DNA po yung bata.
0: Yes.
3: Yung dun po sa kiniklaim nyo po na kailangan nating singilin.
0: Mm-mm.
3: So, yun po ang gagawin po natin, sir. Magharap-harap muna po kayo.
0: Sumunod muna tayo sa proseso.
3: Meron tayong reporter ngayon na nasa Davao. Nandun si Mary. So, kung may chance, ma'am, may message po kayo ni Mary para maka-coordinate na po natin yung sa DNA.
0: Mm-hmm.
3: Para once na umuwi na po si Sir Alejandro, meron na po tayo agad na
0: yes.
3: Mapag-uusapan po. Okay po ba, Ma'am Queenie?
0: Sige.
1: Saan mo na kung ano dyan?
3: And Sir Alejandro, kailangan niyo pong umuwi dito. No? Umuwi muna kayo, sir, para makapag-usap po kayo ng personal kay Ma'am Queenie. Mailatag natin kung ano po yung mga dapat nating ayusin. Salamat po. Magandang hapon po. Ma'am Queenie, thank you very much. Sir Alejandro, thank you very much. Huwag niyo pong ibababa yung line. Kakausapin po namin kayo.

0: And I know it sounds like you have to have a PhD to use AI, but with Monday.com, it couldn't be easier. I mean, hands down, I have no idea how I kept it all together before.
1: Start your free trial today at Monday.com, the first work platform you'll love to use.
2: Mga kahistoryador, kamusta? Habang nagkakagulo ngayon ang bansa sa impeachment, isang malakas na puwersang militar ang sekretong ipinuwesto sa Batanes. Isang makabagong armas ng Amerika na katutok ngayon diretso sa Taiwan. Pero bakit sa atin ito inilagay? Ano ang tunay na plano ng US? At paano kung magkaputukan ang dalawang bansa? Tayo ba ang magiging pain dito? Bukod pa dyan, Pilipinas at China nagkatensyon. Walang babala. Nagpakawala ng mga mapanganib na flares ang China laban sa ating mga piloto. Isang maling galaw lang pwedeng sumiklab ang digmaan sa West Philippine Sea. Bakit nilagyan ng armas ang Batanes? Panoorin ang video dahil magugulat ka dito. Alam niyo ba mga kahistoryador kung ano itong armas na tinatawag na Nemesis na dinala ng Amerika sa ating bansa? Para sa mga hindi pamilyar, ang ibig sabihin ng Nemesis ay Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Huwag kayong magpapanimlang sa itsura nito. Mukha lang itong simpleng sasakyan. Pero sa totoo lang, isa itong napakadelikadong sandata na kayang tumira ng malalayong target sa dagat. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong truck o Humvee na kinulayan ng kulay berde. Oo, pero ang totoo, isa itong robotic na sasakyan, walang nagmamanehong tao at may kargang dalawang napakabagsik na Naval Strike Missiles. Ang mga missile na ito, mga kahistoryador, ay hindi pangkaraniwan. Kaya nilang lumipad ng napakababa sa ibabaw ng dagat, umiwas sa mga radar ng kalaban at wasakin ang pinakamalalaking barkong pandigma ng kahit anong bansa mula sa layong daang-daang kilometro. At heto ang matindi, mismong sa Batanes ito inilagay kasabay ng mga malalaking military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika nito lamang mga araw. Kaya naman mga kahistoryador, ang pinakamalaking katanungan na bumabagabag sa isip ng marami ay ito. Bakit sa Batanes? At bakit nakatutok ito sa direksyon ng Taiwan Strait? Alam naman natin na ang Batanes ay ang ating pinakadulong probinsya sa Hilaga, hindi ba? Mula rito, halos matatanaw muna ang dulo ng Taiwan kung maganda ang panahon. Sa pagitan naman ng Batanes at Taiwan ay ang Bashi Channel. Ito ay isang napakakipot na daanan ng tubig na nagsisilbing pangunahing lagusan ng mga barko papasok at palabas ng Pacific Ocean. Dahil dito, ang hakbang na ito ng Amerika ay isang direktang mensahe ng pananakot at paghahanda. Oo, ang plano ng United States ay nakasentro sa tinatawag na Sea Denial Capability. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang punuin ng barko ang buong karagatan. Kailangan lang nilang maglagay ng matitinding missile sa mga kalapit na isla upang takutin at harangan ang mga barkong pandigma ng China na magtatangkang lumabas sa Pasipiko o kaya ay magtatangkang sakupin ang Taiwan. Sa madaling salita, mga kahistoryador, ginagamit ng Amerika ang mahalagang lokasyon ng Pilipinas para palakasin ang kanilang depensa na tinatawag na First Island Chain. Ang First Island Chain ay parang linya ng mga isla na nagsisimula sa Japan, dadaan sa Taiwan, bababa sa Pilipinas hanggang sa Indonesia. Kaya kapag naglagay ang Amerika ng armas sa Batanes, para na rin silang naglagay ng matibay na kandado sa Pasipiko. At sila ang may hawak ng susi gamit ang kanilang mga missile. Kapag itinapat ang Nemesis sa Taiwan Strait, malinaw ang mensahe sa China. Kung susubukan nilang lusubin ang Taiwan gamit ang mga barko, agad itong tatamaan ng mga missile mula sa Batanes bago pa sila makarating sa Pangpang. Ngayon, Ano naman ang epekto nito sa ating bansa? Ano ang magiging bentahe at hindi magandang balik nito sa Pilipinas? Alam niyo ba kung susuriin natin ng mabuti, may mga positibong epekto rin ang presensya ng mga makabagong armas na ito? Oo, aminin man natin at sa hindi. Sa depensa at seguridad, nagbibigay ito ng karagdagang pangil sa ating bansa. Kapag nakikita ng mga bansang umaangkin sa ating teritoryo na may kakayahan at suporta tayong magpalubog ng malalaking barko, dalawang beses silang mag-iisip bago gumawa ng agresibong hakbang, lalo na yung China na yan. Hindi lang yan, nabibigyan din ang ating mga sariling sundalo ng pagkakataong makita, mapag-aralan at makipagsabayan sa mga pinakamodernong teknolohiya sa labanan. Kaya naman mga kahistoryador, sa aspeto ng pananakot o deterrence, malaking tulong ang armas na ito upang hindi tayo basta-basta bulihin ng mga dayuhan, lalo na ng China. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang panganib na kaakibat nito. Parang espada na may matalim na kabilang dulo na pwedeng makasakit sa atin. Kaya naman dahil dito, ang Pilipinas, lalo na ang napaka-peaceful na lugar na probinsya ng Batanes, ay automatic na magiging ground zero o pangunahing target na ng mga kalaban ng Amerika. Para sa akin, ito ang pinakamabigat na downside ng ganitong uri ng paglalagay ng armas. Wala naman tayong direktang kinalaman sa usapin kung sino ang mamumuno sa Taiwan dahil marami na rin tayong sariling problema na hinaharap sa loob at labas ng bansa. Pero dahil nasa lupa natin ang mga armas ng Amerika, kapag nagkaroon ng labanan, posibleng unahin ng China ang Batanes para wasakin ang Nemesis. Nakakatakot isipin na ang mga inosenteng Ivatan o ang mga simpleng mamamayan sa Batanes na tahimik lang na namumuhay sa pangingisda at pagsasaka ang maaring unang maapektuhan kahit hindi naman tayo ang nagsimula ng gulo. Sa madaling salita, mga kahistoryador, nagiging parang panangga tayo ng US. Isa itong komplikadong sitwasyon na kailangang pag-isipang mabuti ng ating gobyerno kung paano tatanggap ng tulong mula sa kaalyado nang hindi nalalagay sa panganib ang sarili nating mamamaya. Samantala, habang ang hilagang bahagi ng ating bansa ay ginagawang depensa laban sa posibleng gera para sa Taiwan, may isa pang tensyon na araw-araw nating nararanasan sa kabilang panig ng mapa. Kamakailan, nagkaroon ng delikado at nakakabahalang engkwentro sa himpapawid sa pagitan ng Philippine Navy at mga puwersa ng China malapit sa Mischief Reef at Subi Reef sa West Philippine Sea. Alam nyo na ba ang nangyayari dito? Habang nagsasagawa ng lehitimo at regular na patrol flight ang eroplano ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa ibabaw ng nasabing mga bahura na pasok mismo sa ating exclusive economic zone, nakaranas sila ng isang matinding provokasyon. Walang babala at walang pakundangan. Bigla na lang nagpakawala ang mga eroplanong pandigma ng China ng matitinding flares diretso sa direksyon ng ating mga eroplano. Kaya naman mga kahistoryador, mahalagang maintindihan na ang pagpapakawala ng flare sa ere ay hindi simpleng parang fireworks o paputok. Sa mundo ng aviation at militar, ang flare ay sobrang init na kagamitan na ginagamit para iligaw ang mga heat-seeking missiles. Bumabaga ito ng libu-libong sentigrado. Kapag ang isang kalabang eroplano ay nagpakawala nito ng napakalapit sa patrolyang eroplano, isa itong direktang banta sa buhay ng mga piloto o sa ating mga piloto. Kung aksidenteng pumasok ang nagbabagang flare sa makina ng ating eroplano o tumama sa propeller nito, paniguradong...
3: Before I go into the talking about impeachment, no, maganda yung narinig natin si isang congressman, Congressman Pumaren, na gumagalaw pa rin ang Kongreso on issues because minumonitor while all of us are monitoring the impeachment. I'm not only speaking as a lawyer, no. I'm speaking as a mother, as an ordinary citizen, na talagang sinusundan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano ba talaga ang issue dito? Ito ba ay political harassment? Ito ba ay political persecution? Is this about the 2028 elections? Sa palagay ko, sa nakikita natin, genuine na, talagang interesado na ang mamamayang Pilipino. Kasi nakikita nila on live TV, lalong-lalo na pag nagsasalita itong kumpanyerong Congressman Terry Ridon, na napakalinaw ang pag-explain on TV, no, na naiintindihan ng tao. It's not a matter of opinion, it's a matter of public figures, government official figures from government agencies that don't lie. Napakita nga ni Kong Terry yung flow ng funds, inflow, outflow, kung ano yung balance, na naiintindihan ng tao. Ako mahina ako sa arithmetic, no? Pero alam ko yung addition, subtraction, at alam ko yung kung may remainder ang pera. At may remainder ang pera na nakita ng taong bayan. May remainder ang pera na over, na hindi na-reflect sa bank account. So, yun po ang dapat sundan natin lahat. Tatawid na po siguro to sa Senate because Tito Sen, Senate President himself, has said, if the impeachment articles are endorsed, are transmitted to the Senate, the next day, he will create an impeachment court. Ang maliit na mensahe ko lang po, binasa ko po yung rules ng Senate House on the Senate rules on impeachment. At dalawa po ang nakita kong napaka-importante. Yung issue ng klarong-klaro po sa Senate rules, the issue of political neutrality. Nakalagay po sa Senate Rules on Impeachment that the senator judges must be politically neutral. Number one. Number two, nakita ko rin na meron silang oath. Bago sila, hindi ba ang judge, bago maging judge, nag-oath sila, no? At sa oath ng mga senators na magiging senator judges, nakalagay doon na they have to follow the law and they have to follow the constitution. So, wala prudence, sui generis, imprisonment sa impeachment. Sa criminal the Senate, because hindi po yan penalty sa impeachment court. Yun lang po. And lastly is administrative. Pwede siyang kasuhan rin ng administrative case because public office is a public trust and she is a government official.

Sa loob ng halos 47 years, may isang taktika ang Iran na halos hindi pumalya, ang paghihintay. Sa bawat krisis na dumaan sa kanila, hindi sila agad gumaganti, hindi sila nagmamadali. Sa halip, pinipili nilang patagalin ang laban hanggang sa mapagod ang kalaban. Balikan natin ang Iran hostage crisis noong 1979. Tumagal ito ng 444 days. Hindi sila umatras. Inintay lang nila hanggang sa bumigay ang pressure. Ganun din noong Iran-Iraq War na umabot ng 8 years. Hindi dahil mas malakas sila, kundi dahil mas matagal silang tumagal kaysa kay Saddam Hussein. At kahit sa usapang nuclear deal, isa lang ang strategy nila, patagalin ng usapan. Habang tumatagal, umaasa silang mapapagod ang United States, sa military man o sa diplomacy. Simple lang ang paniniwala nila, mas marami silang oras kaysa sa kalaban. Pero ngayon, mukhang nagbabago na ang lahat. Dahil sa bagong blockade ng US, parang biglang bumaligtad ang sitwasyon. Sa peace plan na ipinadala ng Iran sa US 2 araw pa lang ang nakalipas, malinaw ang hinihingi nila tanggalin ang blockade sa loob ng less than 30 days. Bakit bigla silang nagmamadali? Dahil sa totoo lang, hindi na nila kakampi ang oras. Unti-unti nang nasasakal ang kanilang ekonomiya. Bago pa natin himayin ang peace plan na yon, tingnan muna natin kung gaano nakalala ang sitwasyon sa loob ng Iran. Isa sa pinakamalaking problema nila ngayon, wala na silang mapaglagyan ng langis. Oo, patuloy pa rin silang nagpo-produce ng oil. Pero nauubusan na sila ng storage. Ayon sa mga ulat, nagsimula na silang magbawas ng oil production. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Ayaw nilang umabot sa punto na mapuno ang lahat ng storage tanks. Kapag nangyari iyon, pwedeng masira ang buong sistema ng oil infrastructure nila. At kapag napilitan silang tuluyang isara ang mga oil wells, hindi sigurado kung madali pa itong maibabalik. Kahit sabihin pa ng mga opisyal na under control ang sitwasyon, iba ang ipinapakita ng kanilang mga ginagawa. Halimbawa, nag-warning na ang Ministry of Industry ng Iran sa mga mamamayan tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga sasakyan. Ayon sa kanila, hindi raw ito natural, may halong manipulation at kakulangan sa supply. Sa sobrang pressure, napilitan pa silang magplano na mag-import ng used cars, isang bagay na bihira nilang gawin dati. Samantala, ayon kay Hamid Hosseini, may sapat naman daw na experience ang kanilang oil industry at hindi raw sila nag-aalala. Pero dito pumapasok ang isang mahalagang rule. Huwag lang makinig sa sinasabi ng gobyerno. Tingnan kung ano ang ginagawa nila. At sa ngayon malinaw ang galaw nila. Nagbabawas sila ng production dahil natatakot silang maubusan ng espasyo. At hindi lang yan. Kasabay nito, tumatakbo rin ang tinatawag na Operation Economic Fury, isang serye ng sanctions at pag-freeze ng assets na pinapatupad ng US Treasury Department laban sa Iran at sa mga kumpanyang tumutulong dito. Ibig sabihin, hindi lang oil ang problema nila. Pati pera, unti-unti ring hinaharang. At habang patuloy ang pressure mula sa labas, isang tanong ang unti-unting lumalakas. Hanggang kailan kakayanin ng Iran ang ganitong sitwasyon? Kung mismo

올라간 절대

0: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.
1: Okay, let's do it. This is
2: kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Nay, nagano ka din at ilarumit lababo?
7: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
6: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho in pagtubero.
7: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho na panimalay, di riton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
8: Uy! Ano ito?
6: Ay tay, o adi ni nanay, nag-aayad didihit naglilik na tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
8: Diri anak, it pag-repere tubo, ngan iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
7: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka ngan diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae ngan may dala liwat pan lalaki.
6: Amo
9: ngayon ito, Nay? Oo, anak!
10: Yan ang panahon, diri na uso ang panimalay o bisa na sosyedad ang tinatawag na gender stereotyping. Ini nga pahimat nun in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
11: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
12: Si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Dan ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer na po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rest ko, pinagpatika po ako sa rest ko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, naliit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon, ng Panginoon ng Lesko. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka-65 boxes na po ako ng Lesko. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng Lesko. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dinggin.
11: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
13: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
14: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may dagapon mga branches ha Burunggan ngan Baybay City.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Ratsada Balita. Napapanahon niya mga balita, lokal, nasyonal, ngan international. Iyo may babatian. Ratsada Balita. Nganya na, ang iyo tagpasamuha.

0: sigurado mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We
3: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer, inuman wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Sawa ka na ba sa sabon mo?
9: Ha?
8: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
9: Ganon?
10: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
9: Talaga?
10: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic

0: pero mitlababo.
1: Nagayad ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho in pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, di rito ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
2: Uy! Ano ito?
0: Ay tay, o adi ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babae nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo
3: ngayon ito, nay? Oo, anak!
4: Yan ang panahon, di rin nauso ang panimalay o bisan na sosyedad ang tinatawag na gender stereotyping. Ining pahimat ngon in kapartehan Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
6: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan, ngan Baybay City.
7: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo. Katambay mo.
8: Kami ang mga taga-barangay Kalinihan, Kaimiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
9: Good morning, everyone. I am Jericho A. Loyola.
10: And I am Regine Marcoriu.
11: I am Rochelle Valencia.
12: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ha 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan han mga sikat.
13: Pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
14: Katambay mo.
15: Tara na, handa ka na ba? Tambay na. Magic FM Pilipinas, katambay mo.

0: ano mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We
3: ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
4: Kasasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
6: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Sawa ka na ba sa sabon mo?
9: Ha?
8: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
9: Ganon?
10: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
9: Talaga?
10: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic.

0: ilarumit lababo.
1: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
0: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho it pagtubero.
1: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho nga panimalay, di riton ginlilimataran nga may himulahin usa ka lalaki usa ka babayi.
2: Uy! Ano ito?
0: Ay tay, o ati ni nanay, nag-aayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tay, ito mag-aayad.
2: Diri anak, it pag-repere tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
1: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babayi nga may dala liwat pan lalaki.
0: Amo nga ito tay?
3: Oo anak!
4: Yan ang panahon, di rin nauso ang panimalay o bisa na sosyedad at tinatawag na gender stereotyping. Ini nga pahimat ngon in kapartehan Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
5: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
6: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan, ngan Baybay City.
7: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo. Katambay mo.

Kami ang mga taga-barangay Kalibihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami sa DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!

0: Good morning, everyone. I am Jericho A. Loyola.
1: And I am Regin Marcoryu.
2: I am Rochelle Valencia.
3: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ang 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan ng mga sika.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manila po, taga Pinamalayan po.
2: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
1: Yung sis po ng aking asawa.
2: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
1: Ay, natunaw po siya.
2: Natunaw?
1: Malaki po yun.
2: Ano yung bukol?
1: Opo, sa hita. Kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya.
2: Dahil po saan?
1: Sa rice coffee po.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nay, nagano ka din at ilarumit lababo?
4: Nagayod ako, hinin nga naglilik nga linya hitag tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadakot aton konsumo.
3: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho it pagtubero.
4: Him tatay, ato pa iya trabaho. Ngan ano ka ba? It mga trabaho na panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
5: Uy! Ano ito?
3: Ay tay, buati ni nanay, nagayod didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tayo ito mag-aayad.
5: Dear anak, ipag-repair it tubo, nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
4: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babayi nga may dala liwat pan lalaki.
3: Amo
6: nga ito, nay? Oo, anak!
7: Yan ang panahon, diri na uso ang panimalay o bisan na sosyedad ang tinatawag ang gender stereotyping. Ini nga pahimatnon in kaparte han Gender and Development Program han buhatan han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.
8: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal, ngayon idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.

Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwel ng DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.